a las 8:05 no puedo nangumaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Huwebes na po, Huwebes na, May 28 na po. Tatlong araw na lang, tapos na Mayo, Hunyo na tayo, yun na. Tinamaan na natin ang kalahati ng taong 2026. Ano pa ba? Hanggang ngayon, yung pa rin ang pinag-uusapan sa Senado, yung walkout pa rin, di ba? Yung hindi pagkakasundo ng minority tsaka majority. Medyo iba na, iba ng ano. Nung araw, may statesmanship eh. Yung mga lumas sila, Gingona, di ba? Yung mga matatandang sila, Angara, yung mga matatandang Angara, di ba? Yung mga matatandang Pimentel, di ba? Kahit na, na hindi sila nagkakasunduan, balang wala, hindi natin nakikita yung nakikita natin nangyayari ngayon sa Senado eh. Diba? Iba, ibang klase to, ibang klase to. Di ba? Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang makapaksa nating tatalakayan ngayong umaga. Apat na putsyam na lugar sa bansa makakaranas ng matinding init. Polisiya ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa mataas na singil sa kuryente ipinasusuri. Pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa, highly coordinated, pre-planned, sabi ng CIDG. Talaki ng mga pulis sa bahay ng isang kaibigan ni Bato, kinwestiyon. Department of Justice, handang pakinggan si Senador Robin Padilla pero hindi na ipatatawag sa investigasyon. Walang force majeure para bigyan katwiran ng online voting sa Senado ayon sa Malacanang. Usapin sa online participation sa Senado, posibleng dalhin sa Supreme Court, sinabi ni dating Senate President Tito Soto III. Solid Block 11 o SB 11, kinwestiyon ni Alan sa pananahimik laban sa pambubugbog sa isang OSAA employee. Mga opisyal ng bangko maaaring tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang prosecutor. No election claim ni Senadora Amy Marcos, pinabulaan na ng COMELEC. Satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 33% noong Marso ayon sa SWS. At unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte isinigawa ng ICC. Yan po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaral at himay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as usual,

Good morning doon sa mga regular viewers natin, ha. Magandang umaga sa inyo lahat. Sana patuloy kayo nakatugay-gay sa ating palatuntunan katulad ng araw-araw yung ginagawa, ha? Yung mga masisipag na nakamonitor dyan palagi, di ba? Sino-sino ba yung mga yan? Sino-sino ba yung mga yan? Yung mga yan ay sina... Sino-sina? Nahanap ko, eh. Di ba? Hinahanap ko. Makikita ko rin yan. Tignan nyo. Makikita ko rin yan. Di ba? O, di ba? Makikita ko rin yan. Sina Brother Joey Barbosa Doria, si Dylan Carell, si Marlene T. De Los Santos, si Angelo Reda, si Mark Mallorca, si Julio M. Trenta, si Evangeline De Salisa, si Rico Rasyon, si Jomedes Castro Jr., si Mercy Fernandez Narciso, si Ray Magdaluyo, si Harvey Morales, si Ray Yome, si Edwin Melissa, si Randy Ran Santisa, si Piotr Negalevich Rasputin, si Kimura Dolores, at si Jaime Samoya Bernante, ha? Kasama si Julio M. Trenta. Magandang umaga sa iyo. Malapit na naman ang birthday mo, Julio M. Trenta. Kasi Hunyo na. Hunyo na. Malapit na naman ang Hulyo. Good morning. Good morning kay Will at saka kay Madam Jessica ng VinFast. Ate Rose. Si Ate Nora Likido. Good morning, Ate Nora Likido. Ate Guy. Good morning, Ate Guy. How are you today? Is everything going all right? Mamaya, marami na naman kaming gagawin, ha? Pero, pansamantala, ang southwesterly wind flow ang nakakaapekto sa Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao o true o sabsaba naman ng tropical storm ang nangingibabaw sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang nasabing tropical cyclone ay namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May 1,260 kilometro sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour. Pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour at gumagalaw pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour palayo sa bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Lano del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Ang Davao Oriental at Davao Occidental naman ay magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa true o sabsaban ng tropical storm. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw, sumikat kanina, alas 5:26 ng umaga, lulubog mamayang alas 6:20 ng gabi. 54 minutes ang lamang ng liwanag sa dilim. 54 minutes. Yung summer solstice, pero usually July yun, eh. Di ba? Naasahan natin yung longest day of the year. Ayan, malapit na rin yan. 54 minutes na lamang ng liwanag sa dilim. Eh. Sa temperatura, inaasahan makakaranas ng Danger Level Heat Index sa Metro Manila at 48 iba pang lugar ayon sa PAGASA. Simula sa Idil Adha holiday kahapon, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar na kabilang sa danger category o 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Sa Metro Manila, maaaring pumalo sa 44 degrees ang heat index sa Pasay City habang 43 degrees naman sa Quezon City. Ayon sa PAGASA, posible ang mga heat cramps at heat exhaustion habang may mga panganib din ng heat stroke kapag matagal na nabilad sa init. Ipinaliwanag ng PAGASA na ang heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan kapag pinagsama ang temperatura ng hangin at humidity o halumigmig. Yung pala yung Tagalog na humidity, halumigmig. Okay, ang galing ng researcher ko. Pinakamainit na naitalang forecast na 46 degrees Celsius ay sa Dagupan City sa Pangasinan, sa Tuguegarao City sa Cagayan at Sangley Point sa Cavite City.
Posible namang umabot sa 45 degrees ang heat index sa Etiag, Isabela, Kasiguran, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac at Pili, Camarines Sur. Kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng 44 degrees Celsius ay ang Naiya sa Pasay City, Clark Airport sa Pampanga, Muñoz sa Nueva Ecija, Infanta sa Quezon, Rojas City sa Capiz at ilang bahagi ng Samar. Samantala, kabilang ang Science Garden sa Quezon City sa mga lugar na posibleng makaranas ng 42 degrees Celsius na heat index. So, konting ingat-ingat ha, pag lumabas kayo, medyo alam nyo, yung pulmonya at saka yung trangkaso, minsan nagsisimula lang yan. Hindi natin namamalayan, nagsisimula yan dahil dyan sa nabasa tayo ng pawis, tapos bigla tayong pumasok sa aircon, natuyuan tayo, tapos nararamdaman natin, hindi na maganda pakiramdam natin. Init ho yan, init. Hindi ho tumatabla yung init ng katawan natin dun sa temperatura sa paligid ng sa paligid natin, sa ating environment. Kaya nagkakaroon ho tayo ng tinatawag na trangkaso o pulmonya. Kaya nung araw, pag pumupunta kami sa mainit na lugar, tinuturo ng tatay ko, pag mainit na lugar, ang unang ligo mo, mainit na tubig. Pag asa malamig na lugar ka, halimbawa, magkat ka ng Baguio, nung malamig pa Baguio, ang unang paligo mo, malamig na tubig. Para malamig na, para pumantay yung body temperature mo sa environmental temperature. Sa exchange rate, ang ating exchange rate, ano ba ang real time, 61.60 ang piso ay nagkakahalaga ng 61.60 kapag ka itinabla mo o ibinangga mo sa dolyar. Ha? Ang isang dolyar ngayon ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 60 centavos. Natutuwa ang ating mga kasamahang OFW. Hindi natutuwa ang mga kaibigan nating mga negosyante. Talagang ganyan. Kasi yung inutang nila nung Enero na nasa 54 pesos pa lang ang dolyar, babayaran nila ngayong Hunyo ng 61.60 ang isang dolyar. Lugi na sila ng halos 8 piso. Sa ulo talaga. Ang babala naman si House Committee on Energy Chairman Jose Alvarez sa mga mambabatas sa laban sa agarang pagsisi sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kaugnay ng mga nagdaang power disturbance kung saan lumitaw sa isinagawang pagdinig na may polisiya sa enerhiya at market mechanisms na nagdudulot ng problema sa supply at pagtaas ng singil sa kuryente. Sa joint hearing ng House Committees on Energy at Legislative Franchises, sinugundahan ni Alvarez sa mga hirit ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog na nagsabing may mga problema sa power sector na hanggang sa ngayon ay hindi nareresolba. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Dagoog ukol sa electricity pricing, ancillary service at market mechanisms, sinabi ni Alvarez na dapat ay hindi sisihin ng NGCP. Tugon naman ni Dagoog, ang problema sa kuryente ng bansa ay naguugat sa kombinasyon ng generation, transmission, regulatory at market issues. Hinimok ni Dagoog ang mga gumagawa ng batas na rebyuhin ng mga polisiya ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na maaaring nagiging dahilan ng kakulangan ng supply at mataas na singil ng kuryente. Sinabi ni Dagoog na sa mga nakaraang energy planning ay sinusulong na ang pagtatayo ng mga planta sa tamang lokasyon upang maiwasan ang labis sa transmission investment na ipinapasa lang ang gasto sa mga consumer. Kinwestiyon din ng mambabatas kung bakit ang transmission sa transmission congestion at mga kaugnay na market charges ay patuloy na nagpapahirap sa publiko. Naging sentro rin ang usapin ng mabilis sa pagtaas ng singil sa ancillary services o ang bayad sa mga plant na nagbibigay ng reserve capacity para mapanatili ang katatagan ng grid.
Batay sa datos na inilatag ni Dagoop, ang andating Ancillary Service Procurement sa ilalim ng Ancillary Service Procurement Agreement o ASPA ay nakakahalaga lamang ng 7.9 billion pesos, ngunit bigla itong lumobo matapos ipatupad ang reserve market kung saan umabot ito sa 13.4 billion, 16.6 billion at 20.05 billion. Mula 2023 hanggang 2026, ang pinagsamang bayad sa ASPA at reserve market ay pumalo na sa humigit kumulang 63.5 billion pesos na ayon kay Dagoop ay bumubuo sa 53% ng mga singil na kinokolekta sa pamamagitan ng NGCP. Dahil dito, formal na hiniling ni Dagoop sa Energy Department at ERC na bisitahin muli ang mga umiiral na circulars at market rules sa pagbili ng reserve capacity. Suportado rin ni Dagoop ang pagpapalakas ng technical oversight ng power sector kabilang ang pagbabalik ng Grid Management Committee at Distribution Management Committee sa ilalim ng ERC para naman kay Alvarez ang talakayan ay nagpapatunay na kailangan tignan ang mas malawak na isyu sa pulisiya na nakakaapekto sa mga consumer sa halip na mag-focus lamang sa mga transmission incident. Binigyan din ng committee chairman na dapat tukuyin ng Kongreso kung sapat ba ang mga kasalukuyang pulisiya para tugunan ang kasapatan ng supply, transmission planning, reserve procurement at ang kapakanan ng mga mamamayan. Ang pagdinig ay bahagi ng investigasyon ng Kamara ukol sa naganap na power disturbance noong May 13 at ang paulit-ulit na pagpataw ng yellow at red alerts sa Luzon at Visayas. Parang ang komplikado nung nung issue ng kuryente, no. Dami nilang sinasabi, no. ASPA, may spot market pa, oh, hindi mo. Minsan pinipilit ko intindihin, nahihirapan ako eh. Pinyo ko ako nahihirapan intindihin, paano na kaya yung ordinary mamayan? Ganun na lang eh, no? Parang ano, no? Parang tatay ko. Pagka ano. Sa ibang mga issue, inihayag ng Criminal Investigation and Detection Group kahapon na may security escort at backup cars na Senador Ronald De La Rosa at Robin Padilla nang umalis sila sa Senado ilang oras matapos ang insidente ng pamamaril noong Mayo 13. Dahil dito, sinabi ni CIDG Director Robert Morico II na magsasampa sila ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1829 o Obstruction of Justice laban kay Padilla at iba pang tumulong umano sa pagtakas ni De La Rosa. Nasa Senate Protective Custody si De La Rosa matapos siyang makilahok sa pagpapalit ng liderato sa Senado noong Mayo 11. Huling nakita si De La Rosa na umaalis sa Senado bandang alas 2:30 hanggang alas 3 ng madaling araw noong Mayo 14, inamin naman ni Padilla na isinakay niya si De La Rosa sa kanyang sasakyan at iniwan ito sa Makati. Pero sa ayon sa CIDG, hindi simpleng hitch a ride lamang ang nangyari. Dagdag pa ng CIDG, may isa pang sasakyang sumusunod sa kotse ni Padilla na nagsisilbing security escort at backup car. Si De La Rosa ay may aretwaral mula sa International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay na madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte, nauna nang sinabi ng Department of Justice na valid at maaaring ipatupad ang ICC warrant kaya maaaring managot ang sino mang hahadlang sa pag-aresto. Sinabi rin ni Acting DOJ Secretary Frederick Vida na nagsasagawa na rin ang sariling investigasyon ng DOJ para sa katotohanan at pananagutan. Babala pa ni Vida, maaaring maharap sa perpetual disqualification from holding office ang sino mang public official o government employee na mapatutunayang lumabag sa batas. Sinabi naman ng Philippine National Police kahapon na walang espesyado pagtrato kay Senador Ronald De La Rosa sa anumang operasyon kaugnay ng pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., lahat ng aksyon ng pulisya ay susunod lamang sa batas kahit dating hepe ng PNP si De La Rosa. Dagdag niya, inatasan na ang mga pulis na ipatupad ang lahat ng legal na utos ng profesional at walang kinikilingan na harap si De La Rosa sa arrest warrant ng ICC kaugnay ng aligasyon sa war on drugs noong nakaraang administrasyon.
Sinabi rin ni Nartates na inuutusan ang mga commander na sundin ang standard operating procedure at pigilan ang paglabas ng anumang impormasyon na maaaring makaapekto sa operasyon. Yun, nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa maayos sa pagpapatupad ng anumang legal na proseso laban sa senador. Nanawagan din si Nartates sa mga pulis na manatiling disiplinado sa gitna ng matinding atensyon ng publiko sa kaso. Idilunsad naman na sa tatlong lunsod sa Metro Manila ang manhunt para kay Ronald De La Rosa ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kinumpirma ni Remulla ang naturang hakbang sa isang text message sa media ngunit hindi na nagbigay na iba pang detalye. Una nang nagsagawa ng operasyon ng mga atauhan ng NBI at CIDG sa isang bahay sa Angeles City na umano'y pag-aari ng kamag-anak ni Senador Robin Padilla ngunit hindi natagpuan si De La Rosa. Ayon sa ulat, si De La Rosa hindi pa rin matagpuan at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Siya ay umano'y wanted ng International Criminal Court kaugnay ng kanyang papel sa war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing kumitil ng libu-libong buhay ayon sa human rights groups. Talagang importanteng mahuli si De La Rosa at huwag makasali sa botohan niya, no? Kinwestiyon naman ni Nancy De La Rosa nung Miyerkules ang legalidad ng umano'y operasyon ng mga otoridad sa bahay ng isang kaibigan ng kanyang asawa ni si Senador Ronald De La Rosa. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Nancy ang screenshot ng pahayag ni Choli Abila Kabanban na nagsabing humigit kumulang 20 hanggang 30 operatiba mula sa National Bureau of Investigation at Criminal Investigation and Detection Group ang dumating sa kanyang bahay bandang alas 6 ng umaga. Ayon kay Kabanban, humiling ang mga otoridad na magsagawa ng search kaugnay ng warrant na umano'y para kay Senador De La Rosa. Sinabi rin niya na tinanong niya kung may particular na search warrant para sa kanilang bahay. Ngunit ang sinabi ng mga operatiba, not necessary. Pwede na pala ngayon yun. Ano yan? Yan yung bagong aso, arrest, search, and seizure order. May bago na ba tayong ganyan? Ayon pa sa kanya, tinanong din siya tungkol sa relasyon niya sa Senador at kay General Mawa Plasca at inamin niyang malapit siya sa dalawa. Bilang reaksyon, tinanong ni Nancy kung maaaring basta na lamang pumasok sa pribadong bahay ang mga otoridad. Naglabas din siya ng panawagan sa publiko at sinabing maaaring sumunod na rin ang iba pang bahay na pasukin ng mga otoridad habang isinasagawa ang operasyon. Wala pang pahayag ang Philippine National Police at si Kabanban hinggil sa insidente sa oras na ito. Medyo hindi tama yun, ano? Yung not necessary, papasukin yung bahay mo, magsa-search, tapos hihingan mo sila ng warrant, sasabihin sa'yo, not necessary. Diba? Ano to? Marcelo tayo ulit? I'm asking figuratively because mali eh. Mali yung proseso eh. Mali yung proseso eh. Diba? May korte eh. Diba? May hinahabol kayo tao. Pero kung papasok kayo sa bahay ng isang pribadong tao, kahit na may suspecha kayo, kung hindi rin lang naman ang tinatawag nila hot pursuit operation, hindi kayo pwedeng basta-basta pumasok sa bahay na may bahay. Kailangan nyo ng warrant. At least a search warrant. A warrant to search the premises. Yung warrant nga, napaka-particular nun eh. Yung search warrant. Alam niyo kung gaano ka-particular yon? Kailangan sabihin mo kung saan kwarto, kung saan cabinet, at kung ano yung hinahanap mo. Marami na hong kasong na basura natapon dahil nagsagawa sila ng search, illegal search, di ba? Tapos pagdating sa korte, sabihin ng korte, hindi pwede, hindi katanggap-tanggap yung ebidensya nyo. Fruit of the poison tree. Nadinig ko na naman yan. Fruit of the poison tree yan. Hindi pwedeng gamitin yan sa legal na proseso. Ewan ko, hindi ko alam. Ito bang mga operatiba, talagang huwag na natin dalhin doon dahil baka sabihin eh yung sasabihin, di ba? Handa naman ang Department of Justice na pakinggan ang panig ni Senador Robin Padilla sa alegasyong tumulong siya sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa pero hindi na nito planong ipatawag ang senador.
Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sapat na ang mga naon ng pahayag ni Padilla kung saan inamin ito ang kanyang naging papel sa insidente. Ang Special Panel of Prosecutors na magtitimbang kung may nilabag na batas ang senador batay sa mga pahayag na yon. Masabay nito, inaasahan ng DOJ na magsasampa ng reklamong PNP-CIDG laban kay Padilla. Tiniyak naman ni Vida na dadaan sa tamang proseso ang anumang reklamo at irerespeto ang karapatan ng lahat. Mainit talaga yung issue, di ba? Bakit ba? Bakit ho ba pinag-iinitan si Senador Bato de Rosa? Di ba? Remember, basta ulitin ko yung sinabi ko kahapon. One word, impeachment. Kailangang i-decimate, kailangang mabawasan. Kailangang bumaba sa bilang na walo yung boboto para sa acquittal ni Sara Duterte kung gusto nilang matanggal sa pwesto si Sara Duterte.

Hindi naman ako analyst eh, di ba? Kabalita lang ninyo ako eh. Hindi naman ako komentaryo, pero that's just me. Di ba? Akin lang yun, di ba? Hindi naman ako legal luminary, di ba? Hindi naman ako abogado. Yung akin lang naman, yung naranasan ko sa loob ng halos apat na taong pag-cover ko sa kung ano-anong mga issue sa ating bansa. Both as a reporter and as a radio commentary person, di ba? Anyway, tuloy-tuloy na natin ang balita natin. Walang kalibidad o anumang force majeure para bigyang katwiran ng pagbabago sa Senate rules pagdating sa botohan. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro ng tanungin tungkol sa nangyayari nga pag-walkout ng Senate Minority noong Martes ng gabi bilang pagprotesta sa motion na napayagan ng mga senador na sumali sa sesyon remotely sa ilalim ng justifiable circumstances. Gayunman, nilinaw ni Castro na wala ito sa mandato ng Pangulo at hindi ito kailanman makikialam sa desisyon ng Senado. Sa kabilang dako, naniniwala naman si Castro na ang pagkilos na baguhin ng rules ng Senado ay nagpapakita ng interes ng mga mambabatas. Kinwestiyon naman ni Senador Risa Ontiveros na kahapon ang pagmamadali ng majority na amyandahan ng Senate rules upang makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago ngayon at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng internet. Noong Martes ng gabi, nag-walkout ang miyembro ng minorya o minority bilang protesta sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng mga senador na makalahok remotely sa ilalim ng justifiable reason. Sinabi ni Ontiveros na nilisa ng minorya ang plenaryo noong Martes matapos iginiit ni Marcoleta na amyendahan ng Senate rules kahit maraming substantive problems sa kanyang panukala na hindi pa nadedebatehan. Iginiit ni Ontiveros na kailangan pagdebatehan ng anumang panukalang amyenda sa Senate rules sa Senate Committee on Rules bago ito dalhin sa plenaryo. Sa panahon ni dating Senador Laila De Lima na nakulong sa panahon ng Duterte administration, ipinanukala ng kanyang kaalyado sa Senado na makalahok siya sa sesyon ng Senado na hindi pinayagan. Taliwas dito, sinabi ni Ontiveros na si De Lima ngayong miyembro ng mababang kapulungan bilang kinatawan ng mamamayang Liberal Party lista na sa lahat ng pagkakataon ay inrespeto ang prosesong legal. Dapat na pisikal na naroroon ang mga senator judge sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, partikular na sa oras ng botohan. Ayon kay Tingog Party List Representative at House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre, paliwanag ng mambabatas, ang bigat ng pagpapasya sa kapalaran ng ikalawang pinakamataas opisyal ng bansa ay nangangailangan ng buong atensyon, direktang pag-obserba sa mga saksi at personal na pananagutan sa loob ng Senate Impeachment Court. Ang pahayag ay ginawa ni Asidre kasunod ng mainit na bangayan ng mga senador ukol sa panukalang payagan ng remote participation o online na pagdalo sa mga proceedings ng Senado. Para kay Asidre, ang physical na pagdalo ay hindi lamang isang technical na formalidad. Anya, kailangan marinig, makita at timbangin ng mga senator judge ang mga testimonya sa isang paglilitis kung saan ang kredibilidad, tono at kilos ng saksi ay kasing halaga ng mga dokumentong isinusumiti sa korte. Direktang sinabi rin ito na hindi dapat idaan sa internet ang ganito kabigat na paglilitis. Bagamat kinilala ng mababatas na binago ng teknolohiya ang sistema ng pagtatrabaho sa mga institusyon, ibaan niya ang kategorya ng impeachment dahil ito'y isang constitutional trial at hindi pangkaraniwang routine legislative vote lamang. Nilinaw naman ni Asidre na hindi didiktahan ng Kamara ang Senado sa magiging pasya nito, ngunit ang papel ng mga prosecutor mula sa Kamara ay itulak ang Articles of Impeachment at hayaan ng Senado na gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Sa huli, sinabi ng mambabatas na mas mapagsisilbihan ang bansa kundi ringgit ng Senado ang kaso ng buo, patas at walang mga shortcuts sa proseso na maaaring magdala ng duda sa magiging resulta. You're one to talk. Diba? Tingnan nyo nga yung ginawa ninyo dun sa ano ninyo, Committee on Justice ninyo, dyan sa impeachment na yan. Diba? Pinakinggan ninyo, sino ang pinakinggan ninyo? Madriaga? Diba na ang weird? Diba? I don't know. Hindi ko maintindihan itong mga pinagsasabi nila na kailangan physical na andun. Pwede naman na eh, di ba? Pwedeng online. Pwedeng yung camera, pinapanood niya yung camera, tinitingnan niya lahat. Diba sa online? I'm not saying kinakampihan ko si Bato. I'm saying in the future,
mag-a-adjust din naman tayo sa teknolohiya.

هي ايه دي بقى؟ Besides, ulitin ko, alam naman na natin kung saan pupunta to eh. Alam naman na natin kung anong dahilan, kung bakit issue yan eh. Kung bakit nag-walk out yung mga minorya, di ba? Nung araw, yung lumang minorya, nung basta naalala ko yung mga wala na eh, nagkamata, nagsimatayan na yung mga lumang mga senador, wala na nag-guide sa mga anak nilang ngayon na mga senador din eh. Pinagdidebatehan yan. Di ba? Hindi kayo nagbo-walk out. Kahit ipilit ni Marcoleta na pagbotohan na, kung ayaw niyong bumoto at marami kayong mga objections, di ba? Hindi matutuloy yan. Di ba? Alam niyo naman yun eh. Sa Senado, hanggang may gusto kayong sabihin, hanggang meron kayong point of order, parliamentary inquiry, yung mga ganyan, hanggang patuloy niyong inilalabas yan, patuloy ang debate. Ang problema ninyo, kasi alam ninyo na hindi niyo makukumbinsi yung kabilang banda, yung kabilang bahagi, dun sa panig ninyo. Kasi kung alam niyo makukumbinsi ninyo, hindi kayo mag-walk out eh. Problema sa pag-walk out, ugali yan ng batang maliit. Hindi na sunod ang gusto, batsi. Mas tama ito. Kinokonsidera ni Senator Vicente Soto III ang posibilidad na idulog sa Supreme Court of the Philippines ang issue ng online participation sa mga proceedings ng Senado kung mabigo ang minority bloc na mapigilan nito sa loob ng chamber. Ayon kay Soto, kung hindi nila kakayaning pigilin ito, maaaring umabit sa Korte Suprema ang kontrobersiya matapos ang banggaan ng mga senador hinggil sa panukalang payagan ng remote participation sa sesyon. Naganap at tensyon matapos itulak ng majority block sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano ang motion ni Rodante Marcoleta na payagan ang online voting ng mga senador. Nag-walk out ang minority bloc bilang pagtutol habang iginiit nila na dapat sundin ang proseso ng Senado at ipasa muna ang usapin sa Committee on Rules. Ayon kay Soto, dapat ay hindi binabago ang rules para umano paboran ng ilang personalidad, kabilang si Ronald De La Rosa na nahaharap sa mga issue kaugnay ng posibleng pag-aresto ng International Criminal Court. Ikinonekta rin ang issue sa iba pang mga senador na maaaring maharap sa kasong plunder, kabilang si Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Panfilo Lacson na nagsabing ang pag-atras ng minority ay maaaring maging estratiya sa gitna ng alitan sa rulsa at iginiit na mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran ng Senado. Patuloy ang mainit na debate sa loob ng Senado habang hinihintay kung hanggang saan aabot ang usapin ng online participation sa mga susunod na araw. Uulitin ko, impeachment, actually, tigilan na natin tong farce na to, tong joke na to ng hearing. To be honest, tama na lang yan. Diba? Magbotohan na kayo. Guilty or not guilty. Di ba? Magdadrama pa tayo. Di ba? Mag-filibuster pa kayo dyan. Di ba? Kung ano-ano mga speeches pa, kung ano-ano mga debate pa, kung ano-ano pa mga... Di ba? Sabi nga ng mga barkada ko sa kalye, di ba, papabida pa kayo, di ba? Pero alam naman ng taong bayan kung anong iboboto ninyo. Alam na ng taong bayan kung sino-sino ang boboto ng alin. Huwag niyo sabihin, huwag kayong pakasigurado. Sinabi niyo na yan nung araw eh. Sinabi niyo yan kay Corona. Sinabi niyo yan kay ERAP. Di ba? Sinabi niyo yan kay Merceditas Gutierrez. Sinabi niyo yan kay Sereno. Di ba? Huwag kayong pakasiguro. Pero yun pa rin, kung ano yung alam namin magiging boto ninyo, yun pa rin na naging boto ninyo. Di ba? Minsan mahirap po magsalita kasi nakaka-frustrate. Nakaka-irita. Di ba? Ang pangit naman para sa isang katulad ko na, di ba? Pero yun ang masasabi ko, di ba? Alam naman na natin eh, kung sa kayo pupunta eh. Alam na natin kung sino ang boboto, para saan, kung kailan at papano. Di ba? Napanood na ho namin yung pelikulang yan. Mabuti pa, magbotohan na lang tayo. Tama na yung hearing. O, botohan na. O, sino para sa impeachment? Sino ang ayaw? O, tapos.
magtrabaho na ulit kayo. Di ba, harapin ninyo yung problema namin. Ang taas ng kuryente, ang mahal ng gasolina. Di ba? Mahal ng bilihin. Kriminalidad, umaangat na naman. Statistics ninyo, tigilan nyo kami. Iba yung nararamdaman sa kalye. Alam ng pulis yan. Iba yung street feel. Iba yung statistics feel. Yung numero, madaling ayusin yun. Pero yung nararamdaman ng tao sa lansangan, hindi. Diba? Tapusin nyo na yan. Bumalik na kayo magtrabaho. 2026 na. Kalahati na tayo ng 2026. Na-address nyo na ba yung ano? Yung problema natin sa kuryente? Address nyo na ba yung problema natin sa gasolina? Na-address nyo na ba yung problema natin sa inflation? Na-address nyo na ba yung problema natin sa mataas na presyo na kung ano-anong bilihin? Tapos na ho yung kalahati ng 2026. 2027 na. Oh, pagdating ng kalahati ng 2027, hindi na kayo nagtatrabaho, nangangampanya na kayo para iboto namin ulit kayo sa 2028. May nagawa ba? Gusto ko sabihin, may nagawa ba kayo? I'm sure yung iba meron. Diba? I'm sure yung iba may pinuntahan. Pero yung mga... Pinuna ni Senate President Alan Peter Cayetano kamakailan ang pananahimik ng ilang senador mula sa minority block o tinawag na solid block 11 tungkol sa pananakit sa isang empleyado ng Senado habang mabilis naman nilang kinundira ang video presentation ni Senador Amy Marcos na karoon ng tensyon sa sesyon ng Senado noong May 25 matapos ang privileged speech ni Marcos tungkol sa umunoy lihim na pag-uusap para buhayin ang Constitutional Assembly na layuning baguhin ang 1987 Constitution, dawit umuno rito si dating Senate President Vicente Soto III. Habang nagsasalita si Marcos, nagpakita siya ng video na agad tinutulan ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Zubiri, lumabag ito sa Senate rules dahil nakakasakit at maling pahayag laban sa kapwa senador at sa Senado. Pag kayo tinatamaan, nakakasakit. Pag kayo ang nanggaganyan, nagbibintang na may makukulong, okay lang. Karamihan sa minority senators ay sumang-ayon sa pagtutol maliban kay Senador Lito Lapid. Depensa naman ni Senador Dante Marcoleta madalas ding makatanggap ng batikos at paninira ang majority block sa loob at labas ng Senado. Sa kanyang manifestation, hiniling ni Cayetano kay Marcos na bawiin ang video pero question din niya kung bakit maraming senador ang maingay sa usapin ng digdidad ng Senado dahil sa video pero tahimik naman sa mas seryosong insidente ng pananakit sa isang empleyado ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ayon kay Cayetano, may mga nagsasabing bumagsak ang imahe ng Senado matapos ang mga pangyayari noong May 11. Bilang patunay, nagpakita siya ng video ng mga ahente ng NBI na sinasaktan si Terrence Lim, isang empleyado ng OSAA. Ayon kay Cayetano, nagsimula ang insidente matapos maglabas sa Senado ng contempt order laban sa ilang NBI agents na humabol kay Senador Ronald De La Rosa sa loob ng Senate Complex noong May 11. Naging Senate President rin si Cayetano nung araw na muling nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos mawala sa publiko ng ilang buwan dahil sa mga ulat tungkol sa posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng Crimes Against Humanity. Sinabi niya na habang palabas ng gusali ang NBI agent, nagkaroon ng tulakan at kinuha nila si Terrence Lim at binugbog. May video nun. Dagdag pa ni Cayetano, pinigilan ng mga NBI agent ang ibang OSAA personnel na tulungan si Lim. Pinusasan pa siya at pilit na isasakay sa sasakyan ng NBI para dalhin sa kanilang headquarters. Ani Cayetano, isa lamang mula sa minority ang narinig niyang nagkomento tungkol sa insidente. Ito si Senador Mig Zubiri. Sa pagtatapos, hinikayat ni Cayetano ang mga senador na bumalik sa pagtutok sa paggawa ng batas kaysa sa pamumulitika.

kinokonsidera na ng House Prosecution Panel ang pagpresenta sa mga opisyal ng bangko bilang witness impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Itong sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na isa sa magiging House Prosecutor na hawak sa Articles of Impeachment sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at unexplained wealth. Inaasahang magbibigay liwanag ang mga opisyal ng bangko sa report na ipinasa ng Anti-Money Laundering Council sa reported at covered bank transactions. Nang tanungin kung ang mga tauhan ay mula sa mga bangko na binanggit sa pagdinig ng House Committee on Justice, dito na tumanggin sumagot si Flores. Samantala, kinumpirma rin ni Flores na ipipresenta na witness ang Commission on Audit. Pinag-aaralan pa kung posibleng maging witness din si Ramil Madriaga na nagsabing siya ay dating aide at bagman ni Duterte. Kinoconsider rin witness sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes IV. Wala naman nakikitang issue sa pagkadelay ng impeachment trial ng liderato ng Senado. Hinihintay pa ng House Prosecution Panel ang tugon ni Duterte sa Articles of Impeachment. Si Duterte ay mayroong 10 araw mula sa pagkatanggap ng writ of summons noong May 20, so hanggang May 30. Matapos nito, mayroon namang 5 araw para sumagot ang House Prosecution Panel.

0: ibang isyu, pinabulaanan ni COMELEC Chairperson George Garcia ang pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa umunoy posibilidad na walang halalan sa 2028. Ayon kay Garcia, tiyak na matutuloy ang eleksyon dahil ito'y nakasaad sa konstitusyon at naghahanda na ang Commission on Elections para rito. Naon na lang sinabi ni Amy Marcos ang umunoy no-election scenario para mapahaba ang panunungkulan sa gobyerno, ngunit agad itong itinanggi ng COMELEC at Malacadyang. Sinabi rin ni Garcia na 100% na magkakaroon ng halalan sa 2028 at tuloy-tuloy na ang paghahanda ng poll body para dito. Samantala, sinabi rin ng palasyo na sumusunod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batas at walang basehan ng aligasyon tungkol sa hindi pagdaraos ng eleksyon. Ibinungkahi naman ni Ombudsman Boyeng Remulla na maaaring isauli na lang ang mga sangkot sa umano'y flood control corruption ang ninakaw na pondo bilang alternatibo sa kasong kriminal o administratibo. Sa isang press conference, sinabi ni Remulla na bukas pa ang tinatawag na restitution o pagbabalik ng pera ng gobyerno. Gumamit siya ng halimbawa ng cellphone upang ipaliwanag na kung may babalik ang ninakaw, maaaring hindi na ituloy ang kaso. Kayanman, nilinaw niyang hindi papayagan ng discounted na pagbabalik ng pera. Ayon sa ulat, naka-recover na ang pamahalaan ng 611 million pesos na cash at assets mula sa mga state witness sa flood control controversy. Sinabi rin ng ombudsman na target ng korte na maresolba ang mga kaso sa loob ng 2 taon upang maiwasan ang matagal na pag-usad ng mga kaso. Dagdag pa rito, nakatakdang magsampa ng plunder at malversation charges laban kina Senador Jingoy Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng umunoy flood control scam. Patuloy ding nagsasampa ng mga kaso ang ombudsman laban sa iba pang opisyal at kontratista na sangkot sa mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. Pwede pala yun. Soli mo na rin ninakaw mo. Hindi ka nakakasuhan. Bakit yung mga kawawa natin may hirap na kapitbahay? Di pwede yun. Di ba? Mga kababayan natin na hinuhuli ang sa presinto. Di ba? Hindi pwede yun. Ba't kailangan tuloy sa kulong? Bakit pag mayaman, pwedeng soli na lang pera? Wala nang kaso. Di ba weird? Samantala, bumagsak sa poor ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos makakuha ng negative 15 sa pinakabagong social weather station survey noong March 24 to 31, 2026. Sa survey, 33% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng Pangulo, habang 49% ang hindi nasisiyahan at 18% ang undecided. Mas mababa ito kumpara noong November 2025 kung saan may 40% satisfied, 43% dissatisfied at 17% undecided. Ayon sa SWS, ang negative 15 net satisfaction ay mas mababa ng 12 points mula sa dating neutral na negative 3 noong November 2025. At ito na rin ang pinakamababang rating ni Marcos, lagpas sa dating record na minus 12 noong Marso ng 2025. Pinakamataas pa rin ang rating ng Pangulo sa Balanced Luzon na may neutral plus 2, habang pinakamababa sa Mindanao na may bad na negative 40. Sumunod ang Metro Manila na may bad na negative 31 at Visayas na may poor na negative 15. Bumaba rin ang rating ni Marcos sa parehong rural at urban areas. Samantala, 35% ng mga respondent ang naniniwalang nasa mabuting kalusugan ng Pangulo, 30% ang nagsabing hindi ito maganda, habang 35% ang undecided. Isinagawa ang survey sa 1,500 adult respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Hindi naman nababahala Malacanang sa record low net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang katwiran ng Malacanang, itinutulak lamang nito ang Pangulo na pag-usayin pa ang kanyang magandang trabaho. Sa report na nakapagtala ng bagong personal record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos para sa buwan ng Marso ng 2026, batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, ipinakita sa naturang survey na isinagawa mula Marso 24 hanggang 31 na 33% ng mga adult Filipino nasisiyahan sa trabaho ni Marcos. Pero mas marami ang nagsabing hindi sila nasisiyahan sa ginagawa ng Pangulo na 49% at 18% ang hindi makapagpasya. nang tanungin si Palace Press Officer Claire Castro kung may gagawin na adjustment ang Pangulo sa kanyang pamamahala para sa mag-improve ang kanyang rating. Ang tugon ni Castro ay ang poll numbers ay depende sa mga respondents na nakakausap ng survey firm. Tinukoy ni Castro ang Okta Research Survey kung saan ipinapakita na ang trust at performance rating ni Pangulong Marcos ay tumaas sa first quarter ng 2026. Pag talagang approve ba na eh, no? Pag talagang approve, okay. Pag hindi approve, may problema yung kinakausap eh, no? Talagang gano'n. I don't know. Ako, basta ako, di ba? Tatlong survey firms lang pinagkakatiwalaan ko at isa dyan ang SWS. Nagsagawa naman ang International Criminal Court ng unang status conference para sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan inaasahan pag-uusapan ang petsa ng pagsisimula ng paglilitis at iba pang mahalagang proseso. Hinati ang conference sa tatlong sesyon sa oras ng Netherlands, 9:30 to 11 a.m., 11 a.m. to 1 p.m., at 2:30 to 4 p.m. Kabilang sa mga tatalakayin ng target na petsa ng trial, mga deadline bago ito magsimula, mga ebidensyang iaharap, at Rule 68 procedures na nagpapahintulot sa paggamit ng dating na italang testimonya sa ilalim ng ilang kondisyon. Ayon kay Presiding Judge Joanna Corner, layunin ng criminal trial ang patas sa pagtrato sa prosecution at depensa, paggalang sa karapatan ng akusado at proteksyon sa mga testigo at bigdima. Binigyan din niya ang kahalagahan ng mabilis at malinaw na presentasyon ng ebidensya at hinimok ang prosecutors na pabilisin ang ilang proseso. Tatalakayin din sa conference ang language at interpretation needs, paglalabas ng ebidensya, translation at transcription issues, at witness protection measures. Kasama rin sa agenda ang posibleng karagdagang insidente na isasama sa kaso, trial briefs, motions bago ang trial, at proseso para sa paghahanda ng mga testigo at vulnerable individuals. Kinatawan si Duterte ng kanyang bagong legal team na sina Haynes at Kate Gibson. Hindi dumalo si Duterte sa conference matapos magsumite ang kanyang kampo ng waiver na pinayagan ng ICC Trial Chamber 3 noong May 25. Kasama ni Corner sa pagdinig sina Judges Kibong Paik at Nicholas Gilu. Nasa kustodiya ng ICC si Duterte mula pa noong March 2025 kaugnay ng Crimes Against Humanity case na may kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon at mga umano'y pagpatay niya noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Nauna nang sinabi ni Duterte na inaako niya ang responsibilidad sa anti-drug policies ngunit hindi sa bawat pagkamatay sa kampanya. Ayon sa Rome Statute, kailangan dumalo akusado sa mismong trial maliban na lamang sa ilang pambihirang sitwasyon. Inanggap naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Grand Cordon of the Supreme Court order. Ulitin natin. Tinanggap naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japan sa kanyang state call kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo araw ng Miyerkules o kahapon. Tinanggap din ni Unang Ginang Luis Araneta Marcos ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Bilang kapalit na pagkilala, iginawad ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lacandula na may ranggong supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ang state call sa Japanese Imperial Couple ang tampok na bahagi ng state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Formal siyang sinalubong ni na Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace kasama sina Crown Prince Fumihito, Crown Princess Kiko at punong ministro Sanae Takaichi. Kasama sa seremonya ang pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas at Japan, pagbibigay ng military honors at inspeksyon ng Guard of Honor. Matapos ang pagpapakilala ng mga opisyal ng dalawang bansa, nakibahagi si Pangulong Marcos at ang unang ginang sa state.
1: Noise, decay, or sharp structures psychologically and physically affect people. So why do some spaces create peace while others create agitation? And how does timing after or alter environmental influence?
2: So pati ho yung colors, there are corresponding energies for that. So blue is for water, blue and black in feng shui is water.
1: Yeah, five elements.
2: And, yeah, and it's supposed to be very calming. And Marami yung sinasabi dito na some places you get agitated imbis na makalma ka or makapagpahinga ka, hindi ka nakakapagpahinga kasi the energy is that of ano, of agitation. Like kunyari isang buong room pulang-pulang-pula yung walls. Diba? So that's fiery. And of course, you get heated up. Diba ang BP mo tumataas pagka kunyari pulang-pula yung ano. That's why nga, wag, kahit ang ano, ang bullfight, nagagalit ang bull sa pulang ano.
1: Yun nga, oh, nakakita sila ng pulay. Ano?
2: Yeah, I think so. Kasi diba, kaya nga pula, parang na-angry sila. Oh. Diba?
1: Stimulates ano, anger.
2: Yes. Oh. Yeah. Mm-hmm. But fire is also very good for people who need it. Like for people who do not have the element of fire, then they need fire.
1: Yeah, no.
2: Diba? Kasi the thrust of feng shui, this is something that one must really, really bear in mind. The thrust of feng shui is balance.
1: Mm-hmm.
2: So kailangan balansyado tayo.
1: Balance of the five elements.
2: Hopefully, yeah. The five elements are...
1: fire, earth, metal, water, wood, and fire. Pabalik ulit yan. Fire, earth, metal.
2: Tsaka yung interaction of the five elements.
1: Yeah, no.
2: So, a person who is supposed to be luckier than most has balanced elements. Ngayon, kung hindi po balance it with how? How do you do it? With colors? With... items, like kung kulang ka sa metal, pwede kang kaya ng jewelries, or you wear white or gray. So, masyado, sinasabi ko parati na studying feng shui is like peeling an onion. It has a lot of layers, so that before you get to the core and you get to really, really understand it, you have to keep peeling. So that ano, you keep learning. Sa simula lang ho yan, parang for the students and the aficionados that we have in our group, ano, marunong na sila.
1: Oo, little by little, di ba? Yun nga, tsaga-tsaga lang yan. You have to read on feng shui and ano. Study, para makuha mo kagad.
2: Okay. Sabi ni Rebecca, hi to G and Ate. Good
1: Rebecca
2: evening
1: Tibaharas
2: to both of you.
1: From Iloilo City.
2: At highlight.
1: Yan,
2: okay. Anyway, so modern architecture.
1: Modern architecture, environmental psychology, design, urban planning, and even neuroscience now acknowledge many similar principles like natural light affects mood, crowded spaces increase stress, order affects cognition, noise disturbs health, and colors influence emotion.
2: That's why yung mga sobrang malakas pagpatugtog at saka yung chug-chug na music. I actually tell them pag sa mall, sasabihin ko, alam mo, nasisira ang spine mo niyan. Kasi noise affects the health. And poor environmental design affects sleep, anxiety, productivity, and relationships. You should not sleep under a beam or yung mga tinatawag na poison arrows, yung mga pointed ano ng cabinets, dapat rounded yun. Dapat hindi yun tinatamaan ka. Sometimes, that's the reason why you get sick in one house.
1: Ayun.
2: Na pag inilipat mo ng room, hindi ka na, ano, magaling ka na.
1: Oo.
2: Unless
1: Sige.
2: Unless naging masyadong ano, masyadong

0: Torch singer ba ako? Sabi ni Jay, kantahin mo yung I Will Always Love You by Whitney Houston.
1: Oo,
0: ganda yan. Gusto ko, pampatid nalang-alay yata yun eh.
1: Ano yun?
0: Anong start nun, no? Anong lyrics?
1: I Will Always Love You.
0: Deep inside this heart of mine.
1: Yun yung maganda. Yung ano. And I always love you.
0: Love mo ako, Noy. Kailangan akong tumuntong sa ano, sa lamesa para maabot ko yan.
1: Mm-hmm.
0: And,

0: DJ Versi.
1: Hey, DJ Nanjan.
0: Oh, thank DJ Versi.
1: Thanks, Elise, Jan. For the show of hands. Thank you. Pag-aaralan ko yan, Jay. Kakantayin ko yan sa'yo. Ay, ano ba yung ginala ko? Okay. So, kung ano ko kayo, kung fan kayo ni Shawi, Ate Shawi. Oo, kailangan wag maniligaw ha, magagalit si ano.
0: Sino?
1: Si Robert Tudilla.
0: Mm.
1: Oo. Okay.

0: Essa que eu te amo.
1: Que letras, pô?
0: Hã?
1: Que letras, pô?
0: Muito bom.
1: Corina, só eu morri. Me dá o Corina tá aí esse dia.
0: É.
1: Yeah,
0: ito, again, para na naman sa ano. Sa mga hindi na kumusta. Yung kumusta ka, parang it's something that you don't demand from others. And you don't feel bad if they don't ask how you're doing. Parang you just, ano, yung gusto kong batiin, batiin ka. Lily, nandiyan ka, nahiya tuloy ako. Gusto ko pa naman, ano eh, perfect ako pag nandiyan si Willie. It's a beautiful song, yes.

0: sa Saturday. Ay, Saturday po absent ako. Di ba, meron namang replay. So, thank you so much, really, and everyone else, and my son, my wonderful son, thank you. We'll be awaiting for the dinner. Thank you. So we love you all, and again next Saturday.
1: Next Saturday is Mystical Buffet. Good night,
0: Philippines.
1: Thank you.
0: Good night. Love you all.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: Na may pinapayagan. Oo. Pinapayagan. Hintayin nyo at magko-convene yung Senate Blue Ribbon Committee. Kung hindi man makauwi personal, physical, si former Congressman Saldico, malamang sa malamang, dahil bago na yung set ng Senate Blue Ribbon Committee, papayagan nila na mag-testify si Saldico via Zoom. Virtual testimony. Pero masakit man na isipin yung katotohanan, mismong ilan sa kanila diyan sa Senado, ang unang nagsulong nito noon pang July 31, 2019 at inihain noon ni dating Senador Panfilo Ping Lacson. Ayun, si Ping Lacson ha. Naglalabas na ng mga mura sa kanyang bibig ngayon na para talagang napakalaki ng pagtutol niya dyan. Nagsabi niya, the concern is, or the pattern is stupid. Nako po. Who's talking? Inihain ni dating Senador Panfilo Ping Lacson kasama ni dating Senate President Franklin Drilon ang proposed Senate Resolution Number 51 at layunin nito na payagan si dating Senador, elected Senator Laila De Lima na noon ay nakakulong na payagang makadalo sa plenary sessions sa pamamagitan ng teleconferencing. Sa mismong paliwanag ng resolusyon, sinabi noon na ang kawalan ng isang halal na senador sa mga sesyon ay unduly deprives o nagkakait sa milyon-milyong Pilipino ng tamang representasyon dyan sa Senado. Dagdag pa rito ay nababawasan umano ang collective wisdom ng buong kapulungan kapag hindi nakikilahok ang isang miyembro sa mga deliberasyon. Hindi lang yun. Noong February 23, 2021, muling sinulong ang konsepto ng remote participation sa ilalim ng proposed Senate Resolution Number 6, Arrogancy Won't Take You Anywhere. Oh. Yan ngayon mga naglalabas. Oh. Parang nanonood lang tayo ng programa ni Erwin Tulfo. Ah. Kulang na yung nagmumura siya dun sa kanyang grandstanding sa sesyon ng Senado. Rick Orasyon, yung walk away drama ng minority ay isang paraan nila para di mabuksan muli ang Pandora's Box of Worms. Kahit nag-walk away sila, quorum pa din sila plus one pa si Lapid who stayed with the Senate. Oh, yes! Walk away talaga ginamit mo, Rick Orasyon. Ah. Siguro idol mo si Matt Monroe. Walk away, please go. Ma'am Ina Gray, it's a threat kasi sa minority. Pag ipinagpatuloy ng Blue Ribbon Committee ang malaking corruption na pinagtatakpan nila, as simple as that. Yes! Natumbok mo, Ma'am Ina Gray. Yun talaga ang main nila. Yun ang main objective. Yung goal nila. Oo naman. Angela Ritaha, thankful Thursday morning. Payday, Quiapo Day. Thank you very much, Angelo Ridaha, for your support. Welcome na natin ang ating panauhing pandagal for today sa ating RJ Patrol, si David D. Angelo, National Chairperson, Green Party of the Philippines, and Vice President for External Affairs, Bulacan Greens. Magandang umaga, Sir David.
4: Magandang umaga, kasamang Angelo, at syempre sa lahat po ng nakapakinig na inyong programa, magandang umaga. Makakalikasang umaga.
3: Opo. May balita kami, Sir David.

0: sana ay wag na rin ituloy itong Salex na proyekto ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation.
1: Oh. Ang dami pa lang puputuling puno. Gaano kalalaki po 'yon, Sir David?
0: Varies po yung laki. Kaya lang, marami dito ay yung iba ay talagang mga nara no, na ang tansya po natin, sabi ng mga eksperto, is 20 to 40 years old. Pero yung mga residente po nandun, ang sabi, may mga puno doon na as old as 70 years old. At ginawa daw talaga yung proyekto na yon para maging maaliwanas doon sa Quirino Avenue. So, green spaces talaga po ang pakay ng ating mga puno dyan, nakapag-provide ng lilog, makapag-provide ng aliwala sa Metro Manila. At syempre, sequestration ng uso ng mga sasakyan sa Metro Manila.
1: Opo. Opo. Yun naman talaga ang yun naman talaga ang purpose ng mga greening ano po. Para ma-absorb yung mga pollution at maging shed. Shade po opo, ng mga opo. Mga naglalakad. Para
0: kaya
1: hindi...
0: Nga po, Opo, kaya nga po kasama ang Angelo, we are so disappointed yung mga environmental groups na after po siyempre nag-release po ng statement ang una-una yung Kalikasan People's Network for the Environment na sinong supportahan natin na siyempre nagpapasalamat sa pagpapatigil no, nung pre-chatting. Kaya lang, nung nakita po natin yung press conference ni Secretary Mitch Kuna, we are so disappointed kasi yung sinasabi niya na wala tayong magagawa, hindi naman natin gusto yung pagkuputol ng puno, pero wala tayong magagawa kasi kailangan natin ito for development. Eh, malaki pong mali yun eh. Hindi po yun tama. Maniligaw na yung taong bayan. Sabagat meron tayong tinatawag na ecological sustainable development. Sa ibang bansa naman po nagagawa yan. We need to work with nature. Hindi kailangan na, sa gabal yan, putulin natin. Eh, matagal ng polisiya yan eh, ng gobyerno, ng DPWH na pag nag-expand, putulin yung puno. So, sabihin niya, earthball. Eh, wala namang ini-earthball. Eh, marami, pinuputo nila. So, kailangan lang magbago ng pag-iisip at gawin talaga ng DENR. Yung function niya, which is to protect, preserve, and nurture the environment.
1: Saan po nakaposisyon yung mga, nakalinya yung mga puno na pinopropose na putulin para sa development ng, ano yung proyekto ni Ramon Ang?
0: Kasi ano po yan, Southern Access Link Exchange. So yan po ay isa lang na mga expressway na may toll. Yan po ay hindi para sa pampublikong sapat yan. Yan ay para sa public, sa private vehicles. So kung tatantahin nyo po, imagine ninyo yung expressway. So kabilaan po, mapuputon na puno dyan. So 600 mahigit na puno plus yung center island itong Quirino Avenue. Ipaalam ko rin sa ating mga kababayan na hindi lang po yan ang pinuputol at puputulin. Like sa Bulacan, yung airport ni Ramon Ang, 3,000 mahigit na mangrove ang nawala na doon. Tapos magtatayo pa ng itong Nalex na tinatawag. Ito naman yung expressway na mula sa airport palabas ng Metro Manila. Tatamaan din dyan, pati pangisdaan. Tapos sa Palawan po, meron din yung sa Berong Nickel. 24,000 mahigit na puno ang puputulin, plus 40,000 plus ang i-earthball. So imagine yung lahat ito sinasabi ng DENR na ito ay legal, ito ay para sa development. So ibig sabihin, okay lang, mawalan tayo ng puno, okay lang, magkaroon ng deforestation kasi kailangan natin ng tag-unlad, kailangan natin ng mina, kailangan natin ng konkretong expression. It is very... Nakakatanong na lang tayo kung tama ba talaga yung ginagawa niyo.
1: So, yung grupo ninyo, sa green, ano po yung grupo niyo? Green groups?
0: Po, yung nangyari po nung protesta natin, nung May 26, pinangunahan po yan ng Panatang Luntian kasama ng Kalikasan People's Network for the Environment. So, nakasuporta po dyan yung Green Party of the Philippines.
1: Green Party, opo.
0: At yung ating pong aliado na political party, yung dun yung pagkakaisa. Together with several other organizations, ang dami po, yung Nacimiento Manila, itong mga estudyante po natin sa mga universidad ng Metro Manila. So talaga pong concerted effort na napatigil. Kaya lang, ang sabi nga ay, gaya ng Parex dati, yung Pasig River Expressway, pag siya man talaga ititigil, kasi pag may nagpo-protesta. Eh paano pag tumahimik na naman, kilala naman natin si Ramon Ang. Pag tumahimik na, mausisa natin yung 600 puno, putol na lahat yan.
1: Nako, 600 lahat ang nakatakdang putulin.

0: Yes po, 600 na higit po na puno yan.
1: So, ano yung ginawa niyong manifesto para kay Secretary Mitskuna?
0: So, ang panawagan po talaga natin, makansela na yung sana, makansela na yung permito kat, at i-revisit kung talagang kailangan ba yung salik. Tapos bukod po doon, tingnan din yung iba pang lugar na nagkakaroon din ng pre-cutting na sabi nila ay may permit. So pangungunahan po ng kalikasan tipos na to for the environment din yung pag-file ng thesis na para mapanagot. Kasi ang problema, eto sasabihin nila, oh, naputol na yan, kailangan sa development, pero kailangan ipapanagot. Kasi kung ito ay hindi sang-ayon sa ating mga batas, lala na nga, we have a right to a sustainable and clean environment. Ang putol mo niyan, yung pollution, malala. So kailangan may managot. Hindi po pwede na, we're sorry, at inigil na namin. Kailangan may managot ang naparusahan sa mga ganyang pagkakamal.
1: Tama, tama. Accountability talaga yung dapat mangyari dyan. So, paano po sila nakakuha ng permiso para magputol ng mga ano tanim na kahoy dyan sa gitna ng kalye, kalsada? Sa kay Governor Dan Fernando ba sila nakakuha ng permiso?
0: Bali po itong sa ano naman kasi ito, hindi naman, yung sa mangrove po, malamang ay may permit din sa local government sa mangrove na naputol na 3,000 plus. Pero siyempre, EMB ng DNR yung nag-aano dito, yung nagpo-proseso. Dito naman po sa Maynila, ang ayon po sa ating mga nasagap din ay hinihingan ng certificate of no objection itong mga LGU, mga barangay na nakakasakop. Ganon din, si Mayor Isko Moreno na dapat ay nakatutok din dyan. No? So, ibig sabihin, pinayagan din niya. So, kapag wala daw certificate of no objection, itingnan na lang yun ng DNR at papayag na. Mismong taga-barangay nagsabi sa atin na, sir, dapat nating tingnan yung ano yung mga barangay na nakakasakop. Kasi once na may issue, ang barangay, through the barangay ordinance or the kapitan na walang objection, ang DNR daw, minsan hindi na rin naman tinitingnan, inaaprubahan na lang rin kasi wala namang objection yung lugar. Kaya lang, the point is, sino ba dapat ang may alam sa kalikasan? Kasi dapat yung departamento, kaya nga kayo nilagay dyan eh. Kasi kung wala rin naman silang silbi, dapat tanggalin na natin yan.
1: Tama.
0: Wala naman pala silang nagagawa eh. Diba, puro na lang nasisira ng environment natin. Tapos, makikita natin, alam naman ng mga nakikinig mo, nakakapanood, na tingnan niyo po yung Facebook page nila. Diba, puro photo op sila, puro media release na. Ganito yung project nila. Pero bakit hindi nararamdaman ng taong bayan? Bakit nag-deteriorate pa rin yung ating environment?
1: Mm.
0: At ang biggest na irony yan, sasabihin nila, ay yung pinutol na puno naman, papalitan ng 1,000 puno, 1,000 seedlings na itatanim. At sige nga, pag bumaha, itambak natin yung seedlings na kung pwede makapigil ng baha. Makakahigit ba ng pollution yung napakalilit na puno na itatanim?
1: Seedlings pa lang eh, opo. Saan ilalagay? I-distribute yung seedlings kung sakaling palitan nila ng 1,000. Yung 600.
0: Kasi ano po, ang target po niyan, siyempre, sa Metro Manila din. Pag sa Bulacan, yung mangrove, yun ang hindi ko alam. Kasi kung tatambakan nila yung lugar, hindi mo nang pwedeng ilipat sa may gitna na ng dagat yung mangrove. Pero ang problema po kasi dyan, gaano karami nabubuhay.
1: Mm-hmm.
0: Like itong national greening program mismo ng DNR, halos below 10% na nabubuhay at meron pang kasamang korupsyon na laki-laki ng pondo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ano eh, kumbaga kung pwede naman na mag-isip ng paraan para magkaroon ng workaround, huwag na lang galawin yung mga puno dyan na nagsisilbing lilong, pangtanggal ng pollution, sobrang polluted na nga ng Metro Manila, tapos aalisin pa yung mga natitirang green spaces. So, nakakalungkot po talaga.
1: Balikan natin yung certificate of no objection. Di ba kung minsan malisyoso yung isip natin, magkano yun? Meron bang corruption doon?
0: Yun po yun, talo. Kasi may experience kami dyan na sa isang lugar dati sa Batangas na nabenta sa isang beachfront yung lugar na may isda. Binibigyan ng cellphone, binibigyan ng kotse, tapos meron pang
1: aba?
0: Parang lote mismo din sa beachfront. So hindi ko alam kung magkaano. Ayoko rin naman magsabi kasi baka sabihin hearsay. Pero alam naman, common sense naman na siyempre, San Miguel yan, si Ramon lang yan. So, alam ang, di ba, ang lagay ba?
1: Yun. Wala ba tayo dyan?
0: Dadaanan namin ito, ha? Puputuli namin ito. Ang lagay ba? Wala ba tayo dyan? So,
1: Siyempre, oo. Eh, silipin nyo nga, Sir David. Interesado yung RJ Patrol kasi kailangan natin ng transparency sa mga issues na ganyan eh, na may mga pagdududa.
0: Opo, nakakalungkot ka sa mga Angelo, no? Yung itong expressway na itatayo nila, ang tanging hindi tatamaan ay yung nasa may pandakan area na kung saan ay mismong opisina rin ng San Miguel Corporation.
1: Uy!
0: So diba, pag sila, iniiwasan nila yung kanilang tamaan. Pero the rest of the, ano, wala silang pakialam. Kasi konkreto yan eh. Ano sila palagi namin sinasabi, kung gusto po natin maging maayos yung trapiko, maibsan yung problema sa traffic, ayusin yung mass transportation. Pabilisin yung construction. Kung ba, M-37, San Miguel din, ang tagal-tagal na. Diba? Lagyan ng mga sidewalk, lagyan ng access para sa mga bike lane, sa mga e-bike, etc. Pero hindi, eh, sidewalk nga natin, parang obstacle course. Diba? Taas, baba, sobrang lalim, sobrang taas. So, wala talaga. Kasi ang mangyayari po dito, pag tinayo yan, ang marikinabang dyan, yung mga nagbebenta ng, bukod tira mo na, siyempre nagbebenta ng mga kotse.
1: Oy!
0: Kasi, daanan na naman kami. Oh. The additional sales for the car manufacturer sa ating bansa.
1: Yun pala yun. Industrialized. Wala na.
0: Maling industrialization nga yan. Kasi puro tayo consumer. Bibili tayo. Pero wala tayo ina-export. I-import natin yung mga sasakyan na yan eh. Eh kung ang ginagawa ba naman ng DNR, eh, tulungan na lang na yung ating mga mina eh, dito na sana i-proseso para tayo na nagpo-produce ng kotse. Tayo na nagpo-produce ng mga renewable energy ng solar, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Eh wala, puro tayo palaging binibentahan tayo ng sarili nating likas yaman para tayong ginigil sa sariling mantisa dito sa Pilipinas.
1: Kumusta yung ano construction ng airport dyan sa Bulacan, Sir David?
0: Mukhang tuloy-tuloy na po talaga ito. Eh, inignong naman nila yung mga eksperto eh, kasi the studies will say itself na vulnerable sa liquefaction ng lugar, nagtitindi yung pagbaha. Pero ano man po ang gawin natin na protesta, eh, hanggat yung ating sistema ay nagtotolerate ng ganyan, we can just trace our bases, file cases, and eventually hope for the best. Parang gusto maramdaman na lang na mamaya na ang mga bahala na pala, kasalanan pala ng effort.
1: Hindi pa dumarating yung tag-ulan, pero ano sa palagay niyo, Sir David? Yung expansion dyan ay magdudulot ba ng matinding pagbaha sa Bulacan? Pag-tag-ulan?
0: Magdudulot po, kasi ang problema dyan, mayroon tayong parating na super El Nino. So akala nila, sobrang init lang yan. Ang problema dyan, kapag may global to yun, na super El Nino, may drought, di ba? May tagulo. Ang problema dyan, pagdating po ng tag-ulan, yung sobrang init, nakakalikha din po yan ng sobrang lalakas na bagyo.
1: So, opo.
0: Yun ang mas delikado. Kasi may video pa na lumabas na findings na dito sa Antarctica, yung dating nasa ilalim na mainit na tubig ay pumaibabaw na ngayon. So, talagang sobrang init
1: change,
0: ng karagatan na mangyayari. So, ang dangerous dyan. Sana wag naman, matulog. Pero around 85% yata na talagang pag sobrang init na yan, expect na mas malalakas na bagyo. At kung hindi handa yung mga flood control na hanggang ngayon ay hindi pa nalulutas at nakukulong yung mga dapat makulong, babaha na naman sa Bulacan. Ngayon, nung mga lang pong nakaraan eh, konting ulan lang. Diba, Metro Manila, bumahagi sa mga dating binaba. Sa Bulacan, bumahagi. Yung iba nga, permanente na makalubong. So,
1: yun lang.
0: Kawawa yung taong bayan. Paldo yung mga mayayaman at may negosyo. Kawawa yung may hirap na mamayang Pilipino.
1: Uy. Anong balak ng inyong grupo, Sir David? Tutuloy-tuloy ba yung mass protest ninyo?
0: Tuloy-tuloy po yan. At saka siyempre yung pagkakaso natin sa mga dapat managot, tuloy-tuloy pa rin sa paghahanap ng mga pwedeng ikaso. At the same time, yung paglalabi natin na sa Senado at sa Kongreso, na maipasa yung rights of nature para makapag-demanda yung ating mga ordinaryong citizen in behalf of nature at mapasa rin yung ecocide bill. Kasi itong ecocide bill, ito naman yung pag-criminalize na sa wanton destruction of the environment. For example, itong si San Miguel Corporation, nakikita na talagang matindi pagkasira sa kalikasan, pwede na siya ngayon maging criminal liable plus the people in the government na inalaw yun. So yung mga ganong batas yung ating tinitingnan. Pero hopefully ay madiscuss din yung batas kasi nakinig ko yung discussion mo kanina. Mukhang paritong Senado natin ay sinadaanan na rin ng...
1: Iba yung direksyon ng Senado.
0: ...direksyon ng utak. No? Nade-deforest yung utak ng mga nandyan eh. Parang 11 na lang yata yung matitino.
1: Sino bang kakampi nyo sa Senado at saka Kongreso magsusulong sa inyong panawagan?
0: Sa Kongreso po, andyan po siyempre palagi nakasuporta sa atin ang akbayan na akbayan, itong mga independent congressman, lalong-lalo na siya nag-endorse si Nanay Laila Dirima ng ML, si Kakabagaw, no? Yung congresswoman ng Binagat Island, at siyempre yung akbayan at yung makabayan block. Kasi yan lang naman yung mga walang interest na may ni. Marami dyan, meron. Including si former Speaker Martin Romualde.
1: Mm.
0: Sa Senado, siyempre si Senator Risa at yung mga kaayado niya, ang medyo alanganin lang dyan si Nagatsal yan kasi may interest din sila sa mining saka sa plastic. Kaya medyo nahihirapan tayong kunin yung loob.
1: Yun. Oo. Nasa mining sila? Venture
0: at saka... Yung sarang lang. Alam ko sa kanila yan.
1: Abot ba dyan yung reclamation sa papuntang Bulacan? Papuntang Cavite? Manila Bay? Yung balibalitang relative ni Senator Win?
0: I mean... Alam ko, tuloy-tuloy pa rin sa kanya ngayon. Yung reclamation doon.
1: Reclamation, opo.
0: Reclamation ng SM.
1: Likod ng MOA.
0: Hindi ko po maintindihan kasi mayroon pa yung Supreme Court mandamus order na sabi mismo ng Supreme Court ay dapat binisin yung Manila Bay at gawin na napapaliguan uli. Ang problema, itong reclamation, ay pwede natin isurin kasi na basura. Kasi hindi naman yun, hindi naman ang lupa, hindi naman parte ng dagat yun. So, ang sinambakan mo, it's also a way of circumventing and violating the Supreme Court mandamus order. So, yun yung sinasabi natin palagi. At I believe, nag-file na rin sa Supreme Court na kinokola at na dapat enforce yung mandamus order to prevent the reclamation. Kaya lang, ang question doon, halimbawa, sinabi, okay, hindi na tama yung reclamation, paano hukain o nilang natambakan na nila? So, di ba parang...
1: Opo.
0: DNR naman yan, saka si Philippine Reclamation Authority na nagpo-promote din ng tuloy-tuloy na reclamation.
1: So, yung talagang krusada ninyo, Sir David, ay para manatili yung vegetation, the Green Party of the Philippines, ika nga, para wag makalbo yung... involved din po kayo sa mga tree planting, ano po?
0: Opo. Ang panawagan kasi natin, kasama Angel, kasama kababayan, baka sabihin nyo, we're anti-development. Hindi po, ang gusto natin kasi... ecological sustainable development. Actually, yung panahon dating Pangulong Ramos, may nabuo ng Philippine Agenda 21, which focus on ecological sustainable development. Ibig sabihin na kailangan yung kalikasan natin will be used in a way na hindi masisira at ma-maintain for the next generation sa bahagi ng pag-unlad. So, paano ginagawa yun? Like yung mining natin. Alamin natin, ano ba yung kailangan natin? Yes, dito natin i-manufacture. Para tayo nakikinabang at hindi nasisira ang ating kalikasan, ibang bansa yung nakikinabang. Ganun din sa roads and bridges. Paano mai-improve? Mass transportation. Hindi tayo nakafocus din sa mga private vehicles kasi kaya ka naman bibili ng sasakyan dahil ang hirap sumakay sa bus, ang pangit ng mass transportation mo. So, yung perspective kasi ng pagtingin ang dapat tingnan. Hindi lang yung perspektibo ng development ng Western countries. Kumbaga, model dyan, pwede na siguro natin tingnan. Model ng Switzerland, model ng South Korea, for example. Mm-hmm. They even converted their big expressway into a car-free zone. Nilagyan pa nila ng green spaces.
1: Yung mga apektadong fish pen, dyan sa mga shoreline po ninyo sa Bulacan, kumusta po yung mga fish ponds dyan?
0: Ang move kasi natin ngayon sa pangunguna ng ating kasama organization, itong Katig na ng Hagone, ay nailabi po sa lahat ng coastal areas ng Bulacan na magkaroon ng designated protected mangrove area.
1: Mm.
0: Para mapalitan ng mangrove, malessen po yung pagbaha sa coastal areas. At yung ibang fish pen, kasi yung fish pen naman ay kung tutuusin ay ano rin eh, problematic din sa coastline. Kasi dapat ay very limited at saka collective fish din o yung pangingisdaan lang yun nandun. Primary dapat natin ay makapagtanim ng mga kung hindi yung mangrove,
1: yung
0: coastal trees na na akma dun sa lugar. Kasi kaya bumabaha. Kasi talagang naaalis na yung ano yung natural protection. So kung mababalik natin yun, I think ang meron na ay Hagomay. Nagkaroon na sila ng declaration. Nahanap na rin yung area na na-declare dati kasi na nagpalit yung mayor ay parang kinalimutan yung area, pinalis yata. So, yun yung nabalik natin. Tapos, panawagan din natin na tanggalin, no? I-void ng provincial government yung kanilang binigay na lease sa San Miguel Corporation. Kasi, yun nga, talagang nasira yung mga mangroves.
1: Nabanggit mo yung Hagonoy. Hanggang ngayon ba may baha sa Hagonoy?
0: Naka po, mayroong mga lugar doon na permanente na baha. No? Sa
1: hindi mo humuha ang baha.
0: Opo. Eh, ang sabi nga ni kasamang Francisco Santos ng Katig, eh, dati daw, pag sinabing alas 7, eh, high tide, so pwede ka pa makapaganda hanggang mga alas 6. Eh, ngayon, pag sinabing alas 7, high tide, eh, high tide na kagad, alas 5 pa lang na umaga.
1: Uy!
0: Nauna pa yung high tide sa actual prediction ng high tide nung, ano, nung ating mga observatory.
1: Bakit daw? Ano dong...
0: Bukod yun nga po yun, yung aggravation ng development, itong climate change, and several other factors, hindi na, ano, hindi na natural yung high tide at saka low tide. Kahit nga low tide, ano pa rin. Lubog pa rin sa baha po yung maraming lugar.
1: Yun. Sumasampalataya. I mean, sisimpatiya po kami dyan dahil naririnig nga po namin na may mga parte ng Bulacan na hindi humuhupa yung baha. Eh, kawawa naman. Eh, paano na yung mga alipunga nila dyan?
0: No, yun nga po. Eh, hindi naman yata nagbibigay ng pagamot si Governor Daniel Fernando. Last narinig ko, eh, ang pinamigay niya, Jollibee.
1: Nag-birthday
0: siya, namigay siya ng Jollibee. Kung inayos ba naman niya yung mga binabahan na dyan, gusto. Eh, ito nga yung pinaka-nakakatawang kwento kasama Angelo. No? Nagpunta kami dito sa Bustos. Sa isang environmental event. Tandam si Congresswoman Pancho. So sabi niya, Pancho. Dito kami sa distrito ko, sa second district, opo, hindi kami binaba. So sabi ng mga kasama ko, hindi pala binaba. Eh bakit isa sa may pinakamalaking flood control budget? So yan yung problema. Yung binaba, may budget din naman, kaya lang saan napunta? Eh si Congressman Danny. Hindi pa rin naman sumasagot. Hindi pa rin napapanagot.
1: Yun
0: si Samson Joel Villanueva. Yan yung mga ano yun, may mga budget na binigyan para sa flood control. Hindi natin alam kung marami nga, ghost project. Lalo na itong sa may Balagtas, itong sa Wawa Builders. O dapat mayroong flood control doon pero talagang wala. Yung nakita sa news nung the other day na ilalagyan ng mga sandbag kasi umaapaw yung tubig, doon dapat yung site ng may flood control. Pero wala. Ni isang anino ng bakal. Wala pong mailagay.
1: Nakakalungkot ano po. Anyway, sige po, magpa-follow up kami paminsan-minsan sa inyo sa mga susunod na araw, Sir David, para malaman namin kung may resulta ba yung inyong mga panawagan dyan para greener Bulacan po.
0: Saka po, ano, bago po siguro, panawagan ko rin sa ating mga tagalog, mga kababayan. Mga kababayan, kung hindi pa po kayo galit sa nangyayari, lalo na sa kalikasan, ay hindi ko na po alam kung paano tayo magagalit. Kasi nakakagalit po ito, wag tayong pumayag na ganito na lang po kinakahinat na ng kalikasan, yung bansa natin mayaman, pero tayo mahirap. At ang isa po talaga sa solusyon dyan, ngayon pa lang, paghandaan natin, palta natin ng matitinong leader yung nakaupo, at tayong bumoses para hindi na po ito maulit sa atin. Kasi kung yung parehong leader pa rin ang iupo ulit natin, God bless the Philippines na lang po talaga.
1: Alright. Well said. Maraming salamat sa oras po ninyo, Sir David.
0: Maraming salamat din po at mabuhay po kayong lahat. O dayon kalikasan.
1: Alright. Sir David D'Angelo, National Chairperson, Green Party of the Philippines, Vice President for External Affairs, Bulacan Greens. Break tayo, oras in punto alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: RJ Patrol! Alas 11:07 na po ng tanghali dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, magandang morning ka RJ Patrol. Sabi naman ni Charito Cabrera Diana, Sir Angelo, bawal pong magkasakit ang mga host ng DZRJ 810 AM Radio Bandido. Sa inyo lang po kami nakikinig. Wow! Okay, thank you very much for your support, Charito Cabrera Diana. I'm so young and you're so old. Kaya ating katahin po yun, Ma'am Charito Cabrera Diana. Walk away naman si Rick Horacio. Imbis walk out, sabi niya, walk away. Bah, talagang idol mo si... Matt Monroe, walk away, please go. Anyway, yung walk out na yan, ang daming naapektuhan yan. Ano po? Para lang yung habulan dyan sa hagdanan sa Senado. Parang may trauma, yung may effect ng, may traumatic effect sa ating kababayan. Di po ba? Isipin nyo na lang. May walk out, may habulan, tapos ngayon may walk out naman. Habulan, putukan muna, nagkaputukan. Ngayon walk out na naman. Hindi na ba nawawalan ng... Siguro ang Senado ang pinaka kung isosurvey ng SWS. Uy, bumaba yung trust approval rating ni President Bongbong, SWS survey, Palagay ko pag sinurvey ang mga institusyon, yung mga ahensya ng gobyerno, baka top-notcher ang top-notcher ang Senado. Mas makontrobersiya. Pinaka-controversial na institusyon ng bayan. Senado. May habulan, may putukan, may walkoutan. Yung mahirap dyan. Sabi nga ni Senator Alan o Senator Senate President Alan Peter Cayetano, tinatanggap niya kung anuman ang maging kapalaran ng kanyang posisyon bilang Senate President dahil naniniwala siyang bahagi ito ng plano ng Panginoon. Godly na po talaga ito si Senator Alan Peter. Baka daw ito ang plano ni Lord. So kung plano ni Lord na one day lang ako, sabi niya, or 2 weeks lang ako, or 2 months, ang prayer ko lang, God, put me where you want me to do. Or what you want me to do. Senator Alan Peter Cayetano. Lataman tayo ng ganun. We're subjective to whatever God's may direct us or whatever is God's will. Nasa Lord's Prayer yan, pinali prayer natin pag nasa church. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yung power 9 dyan sa Senado, alam niyo po, yung napipintong pag-convene ng Senate Blue Ribbon Committee, itong tinatawag nilang the power 9 of the Senate. Dito lang Lunes, noong 25, May 25. Nagkaroon ng eleksyon ng new set of chairpersons and members of Senate Blue Ribbon Committee. Siyempre, ang naging chairman o chairperson is Senator Pia Cayetano. While ang vice chairpersons ay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Marami tayong aasahan dyan. Kaya yung panalangin ni Senate President Alan Peter Cayetano, dapat makisama tayo sa panalangin na manatili yung majority ngayon para matuloy na yung hahabol sa kung sino man ang accountable, pag-aalis ng maskara ng mga nagtatago na kumunyari ay mga statesmen, mga gusto daw ay unity. Pero pag tinanong mo yung ombudsman, sila daw po yung master plunderer ng bayan. Yung members naman ng Senate Blue Ribbon Committee ay kinabibilangan ni Senators Francis Escudero, Bongo, Jaime Marcos, Robin Padilla, Camille Villar, at Mark Villar. Ito po yung Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, commonly known as Senate Blue Ribbon Committee. Yun. Mag-abang tayo at wala pang nilalabas na timeline, dateline, kung kailan i-convene at magkakaroon ng pag-usad ulit yung investigasyon kaugnay ng flood control projects. Itong dalawa, si Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta, hindi na siguro kung bigyan natin ng tig-isang boxing gloves, yung gloves, itong dalawa, magsusuntukan ito. Sino kayo mananalo kung magsusuntukan itong dalawa? Hindi na nauubos yung patot sa dahan sa kanilang dalawa Senator Ping is 78. Si Senator Marcoleta, mukha lang matured yung mukha. Pero ang tingin ko kay Marcoleta, hindi pa senior Parang hindi pa senior si Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Rodante Marcoleta, being a lawyer, ay mahilig mag-explain kung ano man ang nakapaloob sa kanyang o nakapalibot sa kanyang surrounding his statements. Si Senator Ping, parang crusader ng bawat isa parang to the rescue, parang Superman, Superman. 72 years old na si Marcoleta. He was born July 29, 1953. Pareho kami. Matanda sa akin ng isang buwan. Aba. Rodante Marcoleta? Ganun ba? Akala ko pa naman minsan na-interview ko yan sabi ko, congressman pa siya noon nung ma-interview ko. 72 years old na pala siya. July 29, 1953. Thank you, Ariel Castro, for your comes to the rescue. Ganun ba? Na-interview ko siya nung Ibig sabihin, nagpapabata siya noon. Nung he was still a congressman. Party list siya ng yung kanyang party list group? Sino ba yun? Yung katandem niya, si Mike Defensor, anak kalusugan. Yung kanyang party list ay yung party list ni Marcoleta. Tagadas Marinas, Cavite. Nung nabanggit ko yung contemporaries, edad, sabi niya, di hamak na mas bata ako sa'yo, boss. Sabi niya sa akin. Sagip. Nga pala. Thank you, Ariel. Sagip party list. Yung anak niya ngayon ang Sagip, di ba? Si Junior o Paolo. Ano ba yung first name nun? Paolo Marcoleta. Yun ang pumalit sa kanya dun sa party list group. Pareho sila abogado, ha? Naalala ko, yun ang tinawagan ng aming coordinator no, nung in-interview namin si Congressman Panon o representative ng Sagip, Congressman Marcoleta. Yung anak niya, Paolo Henry Marcoleta, another lawyer po. Lawyer po yan. At saka parang mukhang pareho silang may ano. Bakit ganun? Runs in the family. May ganun sila. May helmet. Napansin ko lang itong bata. Pareho ng hairdo ni tatay. Rodante. Simple observation lang po. RJ Patrol, ano po. Yun nga. Itong Lacson Marcoleta feud. Feud na nga. Sumiklab ulit nung sinabi ni Senator Marcoleta na hindi naman, wala naman legal background si Senator Risa Contiveros. Come to the rescue, Senator Ping Lacson. Sabi niya, ito sa gitna ng mainit na debate kaugnay ng pag-amienda sa Senate rules. Ang sinasabi ni Lacson na Senate rules is stupid. Talagang ano sila eh, parang they're throwing everything para lang ma-dramatize nila. Drama na 'to, panonood natin eh, sarsuela eh. Yung kanilang mga vested interest, ha. Huwag na tayong paligoy-ligoy, vested interest po 'yan. Political interest. Siyempre si Senator Marcoleta sabi ni Marcoleta, "Ma'am Contiveros, mahirap po kasi kung walang legal background. Talagang mahirap magkaintindihan. I was trying to explain to her, dapat maintindihan muna namin ang distinction para nang sa ganon, kung maintindihan niya yon, dun na kami magdebate. I'm sorry na parang sa panig nila ay na-offend si Contiveros. Siyempre, to the rescue si Ping Lacson. Siyempre, kabaro na niya ngayon si Contiveros eh. Pero alam mo si Ping Lacson, crusader against leftist nung siya pa ay nasa gobyerno, lalo sa PNP. Eh bakit ngayon? Siyempre, politiko na yan. Pag politiko, either sinungaling or ipokrito. Ma'am Ina Gray, tama ba? Sinungaling ba o ipokrito ang mga politiko? In a condescending tone, a colleague who is a lawyer took issue with Senator Contiveros' lack of legal background. Sabi niya, ano sabi ni Lacson? It's uncalled for. Oo nga. Galit siya kay Marcoleta. Pareho silang taga Cavite, mind you. Ping Lacson. Baka mamaya may mga inaambus na dyan. Ang alam ko, Ternate ang lugar ni Senator Ping Lacson sa Cavite. Si Dasmariñas, Ternate doon lang, pakanan pa, Tresi Martires, General Trias, Tresi Martires, paakyat doon, Ternate. Minsan nag-beach kami doon eh. May mga beaches sa Ternate. Itong Dasmariñas, pagbaba ng Tresi Martires, General Trias, para sa Aguinaldo Highway, pakaliwa, papuntang Maynila, anyan ay yung main junction dyan, Robinson at saka SM City Dasmariñas, yan ay yung papuntang Manila. Dasmariñas City na po yan. Mas malapit sa city, si Rodante Marcoleta. Yun nga po, yung essence ng itong pinopropose na change of rules sa Senate session. Doon sa Senate resolution, nung araw with Senator Franklin Rilon, Risa Contiveros, Ralph Recto, and Ping Lacson, Oh, naipasa yun. At pinayagan si Laila De Lima, the detained former senator, to vote in absentia while she was in detention. Oh. Eh dahil kalaban ngayon itong mga sinasabi naman ni Erwin Tulfo na malamang sa malamang ay makulong ngayong weekend. So, nanggagalaiti siya. Although De Lima was physically absent and unable to vote on the floor, her office remained operational. She continued her legislative duties by way of remote. Oh, siyempre, in control pa rin siya sa kanyang staff, office and the staff. Oh. Ang Senado ay lugar ng debate at talakayan, hindi para sa mga walkout, ano po. Eh, ang minority bloc, siyempre, walk out. Sabi ni ano, walk away. Eh, bago kinwestiyon ng dati nilang pinuno sa majority, ngayon ay minority leader Tito Soto, kinwestiyon na yung quorum. Naglabasa na lahat yung minority bloc eh. Sabi ni Senator Marcoleta, kaya ba ayaw ni Senator Erwin na madaliin namin dahil gusto niya may makulong? Ganun ba? Because an argument can cut both ways. Tuwang-tuwa ba siya, Senator Erwin, na may makulong sa mga senador para hindi namin magamit yon yung amendment of the rules na pwedeng may teleconferencing? Kung talagang nagmamalasakit siya and we are colleagues here in one institution, the Senate, sana hindi siya magsasalita ng ganoon. Oh, yun nga po. Maski nga ang COMELEC, pinayagan ng bumoto, ito'y makabagong panahon. Let us take advantage of modern technology. Oh, yung absentee voting at saka yung voting by mail, yun na, kinoconsider na. Nagle-level up ng COMELEC. Yun ang binabanggit ni Senator Marcoleta. Bakit tayo ay gustong manatili sa ganun, physical presence? Baka ang iniisip nila ngayon, kami na naman ang masama, sabi ni Marcoleta. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan naman ito? Binoto po kami para debatihin ang lahat ng bagay. Bakit kayo mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi ba importante yon? Natatakot ka bang makipag-debate? Yan ang problema ngayon. Sino ba yung sinasabing pag nag-privilege speech ay tumatakas, ayaw ma-interpolate? Napanood ko sa video eh, nang nag-uusap yung inaambus interview si Senator Marcoleta. Kayo, sabi niya. Kayo sa media, dito sa Senate. Kilalang-kilala nyo. Sino ba dyan sa mga senador na kapag nag-privilege speech, biglang tatalikod sa plenaryo pagkatapos ng speech niya at ayaw nang makipag-interpolate? Ang ginagawa, kumaharap sa media sa likod ng plenaryo at nag-grandstanding.

Dapat talaga yung, alam po ninyo, yung pera ng taong bayan, napakahalaga po yan. Lalo ngayong nasa crisis tayo. Di po ba lahat ng sesyon entails budget? Yung bang napakalaki yung budget? Naalala ko nung araw, nung panahon ni Senator Dick Gordon, minumura na siya ng taong bayan eh, dahil ayaw niyang ipahinto yung hearing sa Senate Blue Ribbon Committee noon. Dahil milyones po ginagastos, pera ng taong bayan sa bawat araw ng sesyon sa Senado man o sa Kongreso. Eh ganyan, pag ganyan wala namang kabuluhan yung kinalalabasan ng mga sesyon ng Senado o Kongreso man, eh di po ba talo-talo, luging-lugi ang taong bayan? Oo. Yung dapat na mapabilis yung deliberasyon at ito ngang pinopropose na remote participation kung sino man yung sinasabing restricted yung kanilang kilos or detenido sila. Hindi pa naman final conviction ang nangyayari. So wala pang disqualification sa kanila para hindi nila magampanan yung kanilang tungkulin at trabaho sa taong bayan. E kapag ganyan na puro na lang drama, walk out, puro na lang postponement o ano ba mga nangyayari, magkano na naman ang nalulustay na salapi mula sa kabanang bayan? Nasabing pag-uusap

Tuta ako. Nako. Tibay, ano? Ang tibay. Nauwi ang hidwaang ito sa issue ng video presentation ni Aimee Marcos sa mainit na sagutan sa Senado kung saan naglabas pa si Senator Aimee ng isang video presentation nga na sa kanyang privileged speech. Kalaunan ay binawi niya ito matapos umalma ang mga mababatas at hilingin ni dating Senate President Mick Subiri na burahin ito sa official records ng Senado dahil sa pagiging malisyoso at kawalan ng sapat na ebidensya. Alam po niyo, privileged speech, karapatan ng bawat senador po yan. So, whether or not stricken out of Senate records yung presentation, it's up to the Senate leadership. Pero kung in the future, sana rin naman kung si Senator Manang Aimee makakalap ng hard evidence. Kasi may kasabihan tayo sa probinsya, walang usok kapag walang apoy. Takpan mo man ng San Caterban takip yung garapon ng bagoong, mangangamoy din yun. At yung mga ganong, alam nga namang it was born out of a script. Yung may scriptwriter na gumawa nun. Tapos, ang galing naman. Very precise yung bawat detalye. Ang galing naman. Yung hindi pa nabanggit na ipupush nila si Presidential San Sandro Marcos to run for vice presidency. Ibababa yata nila yung age limit, age requirement for aspirants to run for vice president.

Yung pinakauli, yung yun nga, yung bangayan ni Senator Ping Lacson at Marcoleta, eh, doon sa sinabi ni Marcoleta na kinu-question niya yung kawalan ng legal background ni Senator Risa Ontiveros. Nung si Senator Ontiveros raised concerns over Marcoleta's motion to amend Senate rules. Oo nga. To allow senators to attend sessions via teleconference. Oh, yan nga po yung isyung yun. Ito yung hamon eh, kasi tina-challenge ni Marcoleta si Ontiveros na makipag-debate. Ganun kasimple. Apologies to lawyers, I will paraphrase a classic legal aphorism. If the facts are on your side, pound the facts. If the rule is on your side, pound the rule. If neither the facts nor the rule are on your side, move to divide the house. Yun nga po yung ano yung proseso sa isang august body like the Senate of the Philippines. Sabi nga ni Ping Lacson, it is the rules that is stupid. Tanding. Mabibigat na yung mga sinasabi. Di po ba naging popular si, hindi naman kayo si Tatay Digong eh. Para maglabas ng mga ganyang mga mabibigat na pananalita. Ano po? Sa isang kagalang-galang na institusyon tulad ng Senado. Ibig sabihin, talagang may pinaghuhugutan yung damdamin ng bawat isa dyan. Mahirap na, ano, yung sinasabi. Mali daw ang proseso, ang teleconference ginagawa lang kung may pandemya. Bakit natin kailangang baguhin ang rules of the Senate? Walang force majeure. Ito rin si Senator Win Gatsalian. Hindi man aminin ito, ay aspirante ito para maging Senate President.

kino-question niya nga kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng pagmamadali na ito, sabi niya. Parang naratibo ni ano ah. Sino bang nagnanarative ng bakit minamadali? Erwin Tulfo, ano? Oh, Mig Zubiri? Oh, ano ba talaga tunay daw? Sabi ni Win Gatsalian. Mahirap na. Lito Banayo. Sino ba si Lito Banayo? Oh, di ba? Oh, sabi, hindi nakakatuwang biro. Binigyang din ni political strategist Lito Banayo na hindi dapat baliwalain o ituring na biro lamang ang mga diskusyon tungkol sa Constituent Assembly, CONAS. Lalo na't ang mga sangkot ay matataas na opisyal kagaya ng Senate President at Speaker of the House. Sino ba yung nag-meeting sa video ni Senator Amy? Boji D at saka si Soto. Git ni Lito Banayo, pwede mo bang sabihin joke-joke lang yung tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. It's a very serious matter. Hindi joke-joke lang. Alam ko, dapat siguro, although hindi ko alam kung BFF si Senator Amy kay at Lito Banayo, ano po. Naging ano si Lito Banayo, naging campaign strategist ni Yorme Isko Moreno nung tumatakbo siyang presidente noong 2022. Alam ko noon na dalawa sila dati sana ni Cesar Chavez, dating DOTR at PCO secretary. Mukhang pinatabi si ano. Pinatabi si Cesar Chavez noon, kung inyong maalala. Mas matimbang si Lito Banayo na pinagkatiwalaan ni Isko Moreno para maging right hand niya sa kanyang kampanya noong 2022 presidential elections. Yung Noel ay napaka-serious matter po yan. Oo. Yung no elections on May 2028. So, ang ibig sabihin ng no election, there will be term extensions. Kasama na si Presidente Bongbong yan. Ang sinasabi sa mga nagsisirculate ng mga kwento ay mapapalitan ng parlamento ang presidential form of government dito sa Pilipinas. Parliamentary form of government dun sa CHATSA, charter change. Yan nga po yung procedure eh. Kumbaga yung blueprint, yung kalsada. Yan po yung ruta para sa charter change. Pag na-initiate, naipatupad, naipasa yung charter change, magkakaroon ng term extension, magpapalit ng form of government from presidential to parliamentary, magiging parliament prime minister daw. Ang daming mga nagsisirculate po eh. Sorry po ah, na mga information. Martin Romualdez daw is being eyed to become prime minister.

RJ 100.

a las 8:05 no puedo nangumaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Huwebes na po, Huwebes na, May 28 na po. Tatlong araw na lang, tapos na Mayo, Hunyo na tayo, yun na. Tinamaan na natin ang kalahati ng taong 2026. Ano pa ba? Hanggang ngayon, yung pa rin ang pinag-uusapan sa Senado, yung walkout pa rin, di ba? Yung hindi pagkakasundo ng minority tsaka majority. Medyo iba na, iba ng ano. Nung araw, may statesmanship eh. Yung mga lumang sila, Gingona, di ba? Yung mga matatandang sila, Angara, yung mga matatandang Angara, di ba? Yung mga matatandang Pimentel, di ba? Kahit na, na hindi sila nagkakasunduan, balang wala, hindi natin nakikita yung nakikita natin nangyayari ngayon sa Senado eh. Diba? Iba, ibang klase to, ibang klase to. Di ba? Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Apat na putsyam na lugar sa bansa makakaranas ng matinding init. Polisiya ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa mataas na singil sa kuryente ipinasusuri. Pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa, highly coordinated, pre-planned, sabi ng CIDG. Talakay ng mga pulis sa bahay ng isang kaibigan ni Bato, Kinwestyon. Department of Justice, handang pakinggan si Senador Robin Padilla pero hindi na ipatatawag sa investigasyon. Walang force majeure para bigyang katwiran ng online voting sa Senado ayon sa Malacanang. Usapin sa online participation sa Senado, posibleng dalhin sa Supreme Court, sinabi ni dating Senate President Tito Soto III. Solid Block 11 o SB 11, kinwestiyon ni Alan sa pananahimik laban sa pambubugbog sa isang OSAA employee. Mga opisyal ng bangko maaaring tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang prosecutor. No election claim ni Senadora Amy Marcos, pinabulaan na ng COMELEC. Satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 33% noong Marso ayon sa SWS. At unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte isinigawa ng ICC. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himay natin ang mga ito. Pero

Mangayana, yung mangayana ay sina, sino sina, hinahanap ko eh. Di ba, hinahanap ko, makikita ko rin yan, tignan nyo, makikita ko rin yan, di ba, o, di ba, makikita ko rin yan, sina Brother Joey Barbosa Doria, si Dylan Carell, si Marlene T. De Los Santos, si Angelo Reda, si Mark Mallorca, si Julio M. Trenta, si Evangeline De Salisa, si Rico Rasyon, si Diomedes Castro Jr., si Mercy Fernandez Narciso, si Ray Magdaluyo, si Harvey. Importanteng mahuli si Dela Rosa at huwag makasali sa botohan niya, no? Kinwestiyon naman ni Nancy Dela Rosa noong Miyerkules ang legalidad ng umano'y operasyon ng mga otoridad sa bahay ng isang kaibigan ng kanyang asawa ni Senador Ronald Dela Rosa. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Nancy ang screenshot ng pahayag ni Choli Abila Cabanban na nagsabing humigit kumulang 20 hanggang 30 operatiba mula sa National Bureau of Investigation at Criminal Investigation and Detection Group ang dumating sa kanyang bahay bandang alas 6 ng umaga. Ayon kay Cabanban, humiling ang mga otoridad na magsagawa ng search kaugnay ng warrant na umano'y para kay Senador De La Rosa. Sinabi rin niya na tinanong niya kung may particular na search warrant para sa kanilang bahay. Ngunit ang sinabi ng mga operatiba na

Diba? I don't know. Ito hindi ko maintindihan itong ano eh. Hindi ko maintindihan itong mga pinagsasabi nila na kailangan physical na andun. Pwede naman na eh, di ba? Pwedeng online. Pwedeng yung camera, pinapanood niya yung camera, tinitingnan niya lahat. Diba, sa online. I'm not saying kinakampihan ko si Bato. I'm saying in the future, mag-a-adjust din naman tayo sa teknolohiya eh, di ba? Besides, ulitin ko, alam naman na natin kung saan pupunta to eh. Alam naman na natin kung anong dahilan, kung bakit issue yan eh. Kung bakit nagwo-walk out yung mga minorya, di ba? Nung araw, yung lumang minorya, nung basta naalala ko yung mga wala na eh, nagkamata, nagsimataya na yung mga lumang mga senador, wala na nag-guide sa mga anak nilang ngayon na mga senador din eh. Pinagdidebatehan yan. 'Di ba? Hindi kayo nagwo-walk out kahit ipilit ni Marcoleta na pagbotohan na kung ayaw niyo bumoto at marami kayong mga ano tawag nito objections, 'di ba? Hindi matutuloy 'yan. 'Di ba? Alam niyo naman 'yun eh. Sa Senado, hanggang may gusto kayong sabihin, hanggang meron kayong point of order, parliamentary inquiry, yung mga ganyan, hanggang patuloy niyong inilalabas 'yan, patuloy ang debate. Problema ninyo kasi alam ninyo na hindi nyo makukumbinsi yung kabilang banda, yung kabilang bahagi dun sa panig ninyo. Kasi kung alam nyo makukumbinsi ninyo, hindi kayo magwo-walk out eh. Problema sa pagwo-walk out, ugali yan ng batang maliit. Hindi na sunod ang gusto, batsi. Mas tama ito. Kinokonsidera ni Senador Vicente Soto III ang posibilidad na idulog sa Supreme Court of the Philippines ang isyu ng online participation sa mga proceedings ng Senado kung mabigo ang minority bloc na mapigilan nito sa loob ng chamber. Ayon kay Soto, kung hindi nila kakayaning pigilin ito, maaaring umabot sa Korte Suprema ang kontrobersiya matapos ang banggaan ng mga senador hinggil sa panukalang payagan ng remote participation sa sesyon. Naganap at tensyon matapos itulak ng majority block sa paumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mosyon na ni Rodante Marcoleta na payagan ng online voting ng mga senador. Nag-walk out ang minority block bilang pagtutol habang iginiit nila na dapat sundin ang proseso ng Senado at ipasa muna ang usapin sa Committee on Rules. Ayon kay Soto, dapat ay hindi binabago ang rules para umano paboran ng ilang personalidad, kabilang si Ronald De La Rosa na nahaharap sa mga isyu kaugnay ng posibleng pag-aresto ng International Criminal Court. Ikinonekta rin ang isyu sa iba pang mga senador na maaaring maharap sa kasong plunder, kabilang sina Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. O, samantala, nagbigay naman ng pahayag si Panfilo Lacson na nagsabing ang pag-atras ng minority ay maaaring maging estratiya sa gitna ng alitan sa rulsa at iginiit na mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran ng Senado. Patuloy ang mainit na debate sa loob ng Senado habang hinihintay kung hanggang saan aabot ang usapin ng online participation sa mga susunod na araw. Uulitin ko, impeachment. Actually, tigilan na natin tong farce na to, tong joke na to ng hearing-hearing. To be honest, tama na lang yan, di ba? Magbotohan na kayo. Guilty o not guilty? Di ba? Magdadrama pa tayo, di ba? Mag-filibuster pa kayo dyan, di ba? Kung ano-ano mga speeches pa, kung ano-ano mga debate pa, kung ano-ano pa mga, di ba? Sabi nga ng mga barkada ko sa kalye, di ba, papabida pa kayo, di ba? Pero alam naman ng taong bayan kung anong iboboto ninyo. Alam na ng taong bayan kung sino-sino ang boboto ng alin. Huwag nyo sabihin, huwag kayong pakasigurado. Sinabi nyo na yan nung araw eh. Sinabi nyo yan kay Corona. Sinabi nyo yan kay ERAP. Di ba? Sinabi nyo yan kay Merceditas Gutierrez. Sinabi nyo yan kay Sereno. Di ba? Huwag kayong pakasiguro. Pero yun pa rin, kung ano yung alam namin magiging boto ninyo, yun pa rin na naging boto ninyo. Di ba? Minsan mahirap po magsalita kasi nakaka-frustrate. Nakaka-irita, di ba? Ang pangit naman para sa isang katulad ko na, di ba?

Pero yun lang ang masasabi ko, di ba? Alam naman na natin kung saan kayo pupunta eh. Alam na natin kung sino ang boboto para saan, kung kailan at papano. Di ba? Napanood na ho namin yung pelikulang yan. Mabuti pa, magbotohan na lang tayo. Tama na yung hearing-hearing. O, botohan na. O, sino para sa impeachment? Sino ang ayaw? O, tapos. Magtrabaho na ulit kayo. Di ba? Harapin ninyo yung problema namin. Ang taas ng kuryente, ang mahal ng gasolina, di ba? Mahal ng bilihin. Kriminalidad, umaangat na naman. Statistics ninyo, tigilan nyo kami. Iba yung nararamdaman sa kalye. Alam ng pulis yan. Iba yung street feel. Iba yung statistics feel. Yung numero, madaling ayusin yon. Pero yung nararamdaman ng tao sa lansangan, hindi. Diba? Tapusin nyo na yan. Bumalik na kayo magtrabaho. 2026 na. Kalahati na tayo ng 2026. Na-address nyo na ba yung ano? Yung problema natin sa kuryente? Address nyo na ba yung problema natin sa gasolina? Na-address nyo na ba yung problema natin sa inflation? Na-address nyo na ba yung problema natin sa mataas na presyo na kung ano-anong bilihin? Tapos na ho yung kalahati ng 2026. 2027 na. Oh. Pagdating ng kalahati ng 2027, hindi na kayo nagtatrabaho, nangangampanya na kayo para iboto namin ulit kayo sa 2028. Ewan ko, may nagawa ba? Gusto ko sabihin, may nagawa ba kayo? I'm sure yung iba meron. Diba? I'm sure yung iba may pinuntahan. Pero yung mga... Pinuna ni Senate President Alan Peter Cayetano kamakailan ang pananahimik ng ilang senador mula sa minority block o tinawag na solid block 11 tungkol sa pananakit sa isang empleyado ng Senado habang mabilis naman nilang kinundira ang video presentation ni Senador Amy Marcos. Nagkaroon ng tensyon sa sesyon ng Senado noong May 25 matapos ang privileged speech ni Marcos tungkol sa umunoy lihim na pag-uusap para buhayin ang Constitutional Assembly na layuning baguhin ang 1987 Constitution. Dawit umuno rito si dating Senate President Vicente Soto III. Habang nagsasalita si Marcos, nagpakita siya ng video na agad tinutulan ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Zubiri, lumabag ito sa Senate Rules dahil nakakasakit at maling pahayag laban sa kapwa senador at sa Senado. Pag kayo tinatamaan, nakakasakit. Pag kayo ang nanggaganyan, nagbibintang na may makukulong, okay lang. Karamihan sa minority senators ay sumang-ayon sa pagtutol maliban kay Senador Lito Lapid. Depensa naman ni Senador Rodante Marcoleta, madalas ding makatanggap ng batikos at paninira ang majority block sa loob at labas ng Senado. Sa kanyang manifestation, hiniling ni Cayetano kay Marcos na bawiin ang video, pero question din niya kung bakit maraming senador ang maingay sa usapin ng digdidad ng Senado dahil sa video, pero tahimik naman sa mas seryosong insidente ng pananakit sa isang empleyado ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ayon kay Cayetano, may mga nagsasabing bumagsak ang imahe ng Senado matapos ang mga pangyayari noong May 11. Bilang patunay, nagpakita siya ng video ng mga ahente ng NBI na sinasaktan si Terrence Lim, isang empleyado ng OSAA. Ayon kay Cayetano, nagsimula ang insidente matapos maglabas sa Senado ng contempt order laban sa ilang NBI agents na humabol kay Senador Ronald De La Rosa sa loob ng Senate Complex noong May 11. Naging Senate President rin si Cayetano noong araw na muling nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos mawala sa publiko ng ilang buwan dahil sa mga ulat tungkol sa posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng Crimes Against Humanity. Sinabi niya na habang palabas ng gusali ang NBI agent, nagkaroon ng tulakan at kinuha nila si Terrence Lim at binugbog. May video nun. Dagdag pa ni Cayetano, pinigilan ng mga NBI agent ang ibang OSAA personnel na tulungan si Lim, pinusasan pa siya at pilit na isasakay sa sasakyan ng NBI para dalhin sa kanilang headquarters. Ani Cayetano, isa lamang mula sa minority ang narinig niyang nagkomento tungkol sa insidente. Ito ay si Senador Mig Zubiri. Sa pagtatapos, hinikayat ni Cayetano ang mga senador na bumalik sa pagtutok sa paggawa ng batas kaysa sa pamumulitika.

Kino konsidera na ng House Prosecution Panel ang pagpresenta sa mga opisyal ng bangko bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Itong sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na isa sa magiging House Prosecutor na hawak sa Articles of Impeachment sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at unexplained wealth. Inaasahang magbibigay liwanag ang mga opisyal ng bangko sa report na ipinasa ng Anti-Money Laundering Council sa reported at covered bank transactions. Nang tanungin kung ang mga tauhan ay mula sa mga bangko na binanggit sa pagdinig ng House Committee on Justice, dito na tumanggin sumagot si Flores. Samantala, kinumpirma rin ni Flores na ipipresenta na witness ang Commission on Audit. Pinag-aaralan pa kung posibleng maging witness din si Ramil Madriaga na nagsabing siya ay dating aide at bagman ni Duterte. Kinoconsidera rin witness sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes IV. Wala naman nakikitang issue sa pagkadali ng impeachment trial ang liderato ng Senado. Inihintay pa ng House Prosecution Panel ang tugon ni Duterte sa Articles of Impeachment. Si Duterte ay mayroong 10 araw mula sa pagkatanggap ng writ of summons noong May 20, so hanggang May 30. Matapos nito, mayroon namang 5 araw para sumagot ang House Prosecution Panel.

ibang isyu, pinabulaanan ni COMELEC Chairperson George Garcia ang pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa umunoy posibilidad na walang halalan sa 2028. Ayon kay Garcia, tiyak na matutuloy ang eleksyon dahil ito'y nakasaad sa konstitusyon at naghahanda na ang Commission on Elections para rito. Nauna lang sinabi ni Amy Marcos ang umunoy no-election scenario para mapahaba ang panunungkulan sa gobyerno, ngunit agad itong itinanggi ng COMELEC at Malacadyang. Sinabi rin ni Garcia na 100% na magkakaroon ng halalan sa 2028 at tuloy-tuloy na ang paghahanda ng poll body para dito. Samantala, sinabi rin ng palasyo na sumusunod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batas at walang basehan ang alegasyon tungkol sa hindi pagdaraos ng eleksyon. Ibinungkahi naman ni Ombudsman Boyeng Remulla na maaaring isauli na lang ang mga sangkot sa umano'y flood control corruption ang ninakaw na pondo bilang alternatibo sa kasong kriminal o administratibo. Sa isang press conference, sinabi ni Remulla na bukas pa ang tinatawag na restitution o pagbabalik ng pera ng gobyerno. Gumamit siya ng halimbawa ng cellphone upang ipaliwanag na kung may babalik ang ninakaw, maaaring hindi na ituloy ang kaso. Gayunman, nilinaw niyang hindi papayagan ng discounted na pagbabalik ng pera.

Magandang hapon. Ay, Webes po ngayon. Pero siyempre, tuloy pa rin yung ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Dito lang sa ating tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Yan, dito po tayo sa ating UGM ngayong araw nito ng Webes, ika-28 sa buwan ng Mayo. Raul Virtudazo po. Okay, at siyempre marami tayong mga pag-uusapan, mga iba't ibang mga issue, mga iba't ibang mga balita. Daming bagong balita ngayon, ha? Pero siyempre, unahin muna natin ano bang lagay ng panahon sa susunod na 24 oras sa magitan po ng PAGASA. Ayong kanilang latest report, southwesterly wind flow ang naka-apekto sa Palawan at sa western section ng Visayas at Mindanao. At yun naman pong through of tropical storm

Ang itong Jiangmi, ha? Yan po'y nakaapekto sa iba pang bahagi ng Mindanao. Yan, at ito pong tropical storm na Jiangmi, kanina pong alas 3 ng hapon, nandiyan na sa 1,235 kilometers east of southeastern Luzon. Ang maximum sustained winds ay nasa 75 kilometers per hour, malapit sa gitna. At ang pagbugso, maabot sa 90 kilometers per hour. Ayan ang gusto ng mga judge dyan sa itong ICC Trial Chamber 3. So yung scheduling ay nabuo nila. Sinabi natin si presiding judge. Nawala, nasa na ba yan? Sinabi natin si presiding judge. Pangalan niya itong si Joanna Corner. Isa po itong British. Ano? At yan yung kanilang napagkasundoan. Magkaroon muna ng dalawa pang status conference at saka gawin yung trial proper sa November 30. Ngayon yung mga submission nila, yung mga pag-submit ng ebidensya, gusto nilang

na sinasabi itong si itong mga respondents, ha, ay nagkutsaba para imaniobra yung allocation, ha, at saka dayain yung public bidding process at kunin, ha, para nila masagap, makuha yung government funds mula din sa mga major national infrastructure budget systems. Ha? Magkakakutsaba pala ito. At yung isang daw, isang count ng graph ay assigned dito sa Sandigan Bayan 2nd Division. Magkakaiba pa mga ano yan eh. Division Sandigan Bayan. Yung graph ay nasa 2nd Division, isang count ng graph. Pinangasiwaan itong si Presiding Justice Geraldine Faith Ekong. Ha? At kasi nagkaroon ng raffle eh. Yung plunder case naman at yung isa pang count ng graft ay na-assign naman sa 5th Division sa pangunan ito si Associate Justice Saldi Tres Peces. Siya rin nga humahawak sa kasong graft nito si si Senator Estrada. May kinalaman dito naman yun sa PDAF. Di pa tapos yung kaso ni dating itong si hindi pa tapos yung kaso nitong si Senator Estrada dun sa PDAF. Gagampanan. Yun dapat mong gampanan dahil sa mga ganyang klaseng pangyayari. Pero sa ngayon, katulad niyang tension sa China, pagitan China at Taiwan, hindi ka naman napipigilan yan eh. Nandito ka eh, pwede ka naman pumunta sa Senado, di ba? Ngayon, yung nakakulong, ibang usapan naman yan. Yun naman eh, hindi force majeure yan. Dahil yan, ibig kagagawan mo yan, merong reklamo sa'yo, kinulong ka, yun, katulad nga nung nangyari dito kay dating senador ng panahon na yun, Leila De Lima, di ba? Nakakulong siya, hindi siya makapag-participate online. Di rin siya pinayagan ng korte. So, pwede siya, yung sinusulat kamay niya, eh, ganun lang naman yun. Pero hindi siya makakaboto. Kasi kailangan, nandun siya eh. Pero doon sa mga paghahain ng mga panukalang batas, paghahain ng mga resolusyon, eh, pwede niyang gawin yun. Yun nga lang, sabi niya, sulat kamay. Mano-mano. Yan, di ba? So, yun yung malinaw. Para naintindihan natin lahat, na yung ganyan, pwede sabihin mo talagang force majeure, pero yun ay kung napipigilan ka, kung ikaw ay nahadlangan na gawin ang iyong obligasyon. So ngayon, nawala namang ganyan, hindi ka naman napipigilan yung gera sa Middle East, hindi ka naman napipigilan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, di ba? Hindi ka naman, wala namang nakakapigil sa'yo, eh walang force majeure tayo maituturing dito sa sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas para sabihin mo na hindi makapunta sa sa Senado para umattend, di ba, ng sesyon. Ganyan, para malinaw lang. Kaya ito si Senator Risa Ontiveros kasi hindi naman niya naipaliwanag na ganun eh. Na ganun yung sitwasyon ng tinatawag na force majeure. Ayan. Pero kung sana kung naipaliwanag niya mabuti siguro ng ganun yan, baka magkaintindihan sila. Pareho naman sila may punto. Kulang lang sa paliwanag itong si Senator Risa Ontiveros. Tama rin itong si Senator Robin Padilla na yun yung mga force majeure. Kaya lang, hindi ka naman sakop nun. Kaya, hindi mag-a-apply sa'yo yun. Nandito ka sa Pilipinas, hindi ka naman napipigilan yan. Hindi applicable sa'yo ang pagiging force majeure niyan. Dahil yan ay malayo. Walang kinalaman dito sa atin yan na, kumbaga, para yung ating mga gagawin, hindi natin magampanan. Hindi tayo makapunta dyan sa ating kailangan gawin. Ayan, katulad niya, nung Undoy. Ako eh, may programa sa radyo, panahon na Undoy. Araw ng Sabado yun, natatandaan ko yun, Sabado eh.

0: program ako, alas 10 ng umaga. Eh, alas 8, bumibiyahe na ako eh. Pagdating ko sa EDSA, barado na. Ah, wala nang gumagalaw. Ako naman eh, ano, medyo okay naman ako mag-drive, kaya nakasingit-singit ako. Nakarating ako sa may White Plains. Kumaanan ako sa White Plains, baka diretso akong Quezon City. Naku, wala rin. Lahat eh, barado na. So, ang ginawa ko, bumalik ako, puntang Makati. Ganon din, baha rin. Ha? Yun yung mga ganon, ha. Talagang, yun eh, force majeure kasi hindi ka na makaalis dahil sobra na, malalim ng baha. Ay, yung mga sasakyan, hindi na makagalaw. Yan, mga ganyan. Okay, ayan, ha. Ibig sabihin ng force majeure, ayan po yung mga pangyayari, extraordinary, unexpected na mga events na makakapigil sa'yo para iba rin ang level ng bayad. Kaya yung mga may pera, pwede. Nakakakuha sila ng ganyan. Pero yung mga ordinaryo lang na walang maraming pera, level 1 lang ang nakukuha nilang license to own and possess firearms. Kasi ngayon, bago ka bumili ng firearms, kailangan meron ka ng license to own and possess firearms. Dati kasi hindi. Punta ka lang sa gun store, bumili ka, ayun na. Lalakarin na rin nila. Bigyan ka ng lisensya kasi dati baril lang nililisensyahan. Ngayon, tao na eh. Yung baril, nire-rehistro na lang. Okay, may report muna tayo. May report si Romel Madrigal. Itong 36,000 Coast Guard, Coast Guardians ay nanumpa sa zero drug policy ng PCG. Alamin natin itong report na ito. Report ni Romel Madrigal. Romel?
1: Sabay-sabay nanunumpa at lumagda sa undertaking laban sa paggamit ng illegal na droga ang humigit kumulang 36,000 opisyal at tauhan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng pamumuno ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Isinagawang aktibidad sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila at 17 Coast Guard Districts sa buong bansa bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng zero drug policy ng ahensya. Sa kauna-una ang pagkakatao sa kasaysayan ng organisasyon, sa masamang ipinakita ng mga Coast Guardians ang kanilang paninindigan na mapanatiling drug-free ang hanay ng PCG bilang simbolo ng pagkakaisa, disiplina, profesionalismo at pananagutan sa serbisyo publiko. Ayon sa PCG, ang undertaking ay alinsunod sa NHQ PCG CGAIAS Circular 03-26 na nagsasaad na ang sinumang mapapatunayang sangkot sa paggamit ng illegal na droga ay maharap sa parusang dismissal from the service. Binigyang din ang pamuno ng PCG na ang naturang hakbang ay suporta sa pinagting na kampanya kontra illegal na droga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at bahagi ng layunin ng ahensya na mapanatili ang integridad, kredibilidad at tiwala ng publiko sa hanay ng Philippine Coast Guard. Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ayan, tama naman yan. Kailangan tuloy-tuloy ang kampanya kontra sa droga. O, para doon sa mga taga-Visayas at Mindanao, meron pong report ngayon na sinasabi, magkakaroon kayo dyan. Maganda na rin kayo ng para sa rotating brownouts ngayon pong araw nito ng Webes, ngayong hapon, ha? Hanggang gabi. Ayan po ang sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito raw mga franchise areas na pwede makaranas ng power interruption pagitan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayan po yung mga nasasakop nitong Beco, Meco, Sebeco 1, Sebeco 2 at Sebeco 3, NEPC, Noseco, Noreco 1, Noreco 2, Noneco, More, Akelco, Anteco, Capelco, Ileco 1, Ileco 2 at Ileco 3, Gomelco, BLCI, Boheco 1 at Boheco 2. Yan. Sa mga electricity consumers sa Visayas, at paghandaan nyo na raw yan hanggang mamayang gabi yan. Kung hindi pa kayo nakaranas ng kawalan ng kuryente ngayon, baka hanggang mamayang gabi yan.

0: ano, yung mga alert na yan, yellow alert, red alert na mga dyan, ano, sa kuryente. Nako, eh, tayo nagbabayad yan. Sinisingil sa atin yan. Alam nyo ba yan? Yung mga alert-alert na yan, sa atin, sinisingil din sa atin yan. Kasama sa bill natin yan. Kaya marami pong tumututol dyan eh. Ah, bakit sisingilin sa sambay ng Pilipino yung mga ganyan, ano? Na wala naman, hindi naman kinonsumo. Wala naman sa konsumo yan. Bakit sinisingil yan? Okay, tuloy tayo. May report si Jojo Sikat. Itong HOA president ng multinational village ay tinawag na propaganda lang yung paratang ng isang residente sa isyu ng putol tubig at sticker. Alamin natin yung report. Jojo?
1: Mainit na sagutan at matinding akusasyon ngayon ang bumabalot na sigalot sa loob ng multinational village ito nga sa lungsod ng Paranaque. Habang umaaray ang ilang residente sa umano'y harassment ay pinatutupad na sticker at putol tubig. Itinanggi naman ang kasalukuyang Homeowners Association President Arnel Gakutan ang mga akusasyon at bahagi lamang anaya ito ng propaganda laban sa kanilang administrasyon. Itinanggi ni Gakutan yung pangaharang umano sa gate sa pilitang pagpapatupad ng sticker policy at pamumuto ng linya ng tubig ng mga hindi umanong sumusunod sa patakaran ng asosyon. Pero ayon kay Gakutan, walang katotohanan ang umano'y panggigipit nila. Paliwanag pa ni Gakutan, normal security procedure lamang umano yung verification lane upang matiyak kung lehitimong residente ang pumapasok sa subdivision. Dagdag pa niya, maliit lamang ang halaga ng sticker kumpara sa abalang dulot ng paulit-ulit na reklamo.
2: Sticker doon sa pass lane. At yung mga walang sticker, padaanin doon sa verification lane. Kasi syempre, kailangan namin malaman kung talagang ikaw ba yung homeowners. Pero once na ipinakita nila yung identification nila, eh, pinapapasok naman sila. Ngayon, kung dadaan sila doon sa pass lane na wala silang sticker, syempre paparahin sila at tatanungin sila. Bakit sila doon dumaan? Wala naman silang sticker. Diba? Ngayon, ang nagiging problema ko ron, eh, kung tatlo silang dadaan doon, magta-traffic. Siyempre, nagagalit ngayon yung may mga sticker.
1: Kaugnay naman ng kontrobersyal ng putol tubig, iginitigakutan na hindi arbitraryo ang kanilang aksyon, kundi resulta umano ng hindi pagbabayad ng ilang homeowners association.
0: Nangyari sa intelligence funds, parang hindi nagagamit. Kasi wala silang ano eh, wala silang nakukuha, wala silang inaabutan eh. Okay, ayan ha, tuloy pa rin. May report si Chris Lucas. O ito raw DOTR, LTO at LTFRB. Sinampahan naman ang kaso dahil sa Stratcom. Yung ombudsman, wala pa rin nga tugon. Alamin natin yung report mula kay Chris Lucas. Chris?
3: Inihayag ng grupong Coalition 169 na kanilang sinampahan ng kaso sa ombudsman ang Department of Transportation, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay sa patuloy na operasyon ng Stratcom, isang IT provider ng LTO, partikular lalo na sa Region 9, 10, 11, 12 at Caraga. Ayon pa kay Bernard Yu ng Coalition 169, matagal nang paso ang kontrata ng Stratcom at ito ay patuloy na naniningil ng halagang 169 pesos bilang processing fee sa mga transaksyon sa LTO. Paliwanag pa ni Yu na wala umanong approval mula sa dating MEDA ang paniningil ng Stratcom at nalalagay ika sa panganib ang mga personal na data o impormasyon ng mga kliyente ng LTO kaya sila nagsampa ng kaso.
4: May problema sa MEDA approval si Stratcom. May problema sa data privacy. Pero tinutuloy pa rin nila itong memo. Ang title ng memo, Utilization of the LTO IT System for LTO Transactions in Regions 9, 10, 11, 12, and Caraga. Sa LTO website to, you can download this.
3: Ayon naman sa batikang mamahayag at tagapagsalita ng grupo na si Johnny Gomez na 20 araw na mula na sila'y magsampa ng kaso laban sa mga hepe ng DOTR, LTO at LTFRB, subalit wala pa rin tugon kahit pa personal na siyang lumiham sa LTO at ang ahensya ay tila nagtitengang kawali lamang sa issue.
5: Last May 4, we filed a complaint sa Office of the Ombudsman against current

hindi sila rubber stamp. Hindi sila sunod-sunuran. Nakuha niyo po. Sana, no? Independent kasi sila. Hindi naman ibig sabihin, kahit tama na yung gustong gawin ng executive o ng kongreso, ay kinokontra nila. Hindi naman po ganyan. Di po ba? Halimbawa, isinusulong yung Chacha. Di ba? Isinusulong yung Chacha. Ibinuko po ni Senadora Aimee. Nilabas po sa plenaryo. E di pare-pareho ngayon silang naunsyami. Yung member ng minority, yung 11, yung 11, na parang nagka-onsehan na. Yung 11, paano yan, di ba? Paano niyo isusulong ngayon yon? Samantalang umamin na ang dati niyong Senate President, nung unay tinatanggi pa na walang ganong klaseng pag-uusap. Tapos nung nakikinikinita na nila, naku, mas mahirap itanggi yan, pagka lumabas na mismo yung dating Senate pro-tempore mo na si Ping Lacson ay nandun din sa pagdinig at siya pa nga ang source ni Lito Banayo, abate ka lang ng legislatura ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ay, trabaho namin yun. Kahit impeachment o kahit na magbigay ng prangkisa, tama? So, yan lagi ang magiging katwiran nila o gumawa ng budget. Sasabihin nila, within our mandate, yung gumawa ng ganitong batas sa budget, no? So, wisdom namin, yung magdadagdag, magbabawas, magre-realign, ha? Mag-a-allocate, mag-a-appropriate, ha? Eh, trabaho namin yan. Kaya hindi nyo dapat questionin yan. Hindi nyo kami dapat pakialaman. Na? Ang mali dun, yung pong sinasabing grave abuse of discretion. Pag meron pong pag-aabuso sa iyong kapangyarihan, sa pagpapatupad ng inyong trabaho, magagawa mo nga yun. Pero hindi nga pwede. May pag-aabuso lalabas. Yung bang parabagang, dagdagan natin ng 2 billion. Oh, magagawa niyo. Lagdagan mo ng 2 billion. Pwede. Apo. Pero, pag may nag-question yan, makikita po ng Korte Suprema na bagamat yan eh, trabaho mo, pero para magdagdag ka ng ganong kalaking pondo sa isang distrito, eh parang abuso yun. Sobra-sobra yun. Hindi mo mapapaliwanag yun. Paano mo ginawa yun? Paano ganong kalaking halaga ang ibinuhos mo ron? Tapos malalaman pa, ang daming proyekto doon, ghost, mga multo na proyekto. O yan ba'y kabahagi pa rin ng inyong diskresyon? Diba? Kasi papasok na po doon yung graft and corruption. Yung corruption, tama? O di dyan nga papasok na kaya kayo nag-allocate kasi paghahati-hatian, tama? Marami makikinabang, di po ba? O eh kung hindi ho magkakaroon ng judicial review, kaya parang kakatwiran lang na legislatura, trabaho namin yan, di ba? Kaya nga, katawa-tawa, no? Dahil nga, sabi ng mga nasa minorya, pagpasok kanya sa Lunes, alas 5 ng hapon ang simula, late, ano? Kaya nga sabi ko, baka abutan ng ating programa. Alas 5 ng hapon, dahil nandyan yata yung presidente ng Vietnam, dadalaw yata sa Senado, di ba? So, siguro pag alis nun, doon siya mag-aaway-aaway pagdating ng alas 5. Dahil sigurado daw, ilalabas na naman daw yung motion ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta. Nasa plano na po ng nasa minorya. Sila doon po yung makikipag-debate pa rin. Pero pagdating sa dulot, nagkaroon ng botohan, tiyak na matatalo daw sila. Tama? Alam naman yung ganun, di ba? Pag nagkaganon, baka dalin daw nila sa Korte Suprema. Teka lang, yung dating Senate President nyo, parang walang kumpiyansa sa Korte Suprema eh. Nung sinabi nga ng Korte Suprema na ang meaning ng forthwith ay yung pong sinasabing within reasonable time, hindi nga niya pinaniwalaan yun. Ang katwiran niya, para sa kanya, ang forthwith the next day. Di ba? So paano mo ngayon? Ige, tatakbo ka rin pala ng Korte Suprema para questionin yan. Tama? So dalawang bagay lang po yan, ano? Ang Korte Suprema lagi pong marespeto. Paniga ng Korte Suprema kung ang intention baguhin ay ang inyong rules. Yan sa Senado. O kahit sa Kongreso, magbabago kayo ng rules, halimbawa. Hindi naman mananalo ang minorya sa majority, lalo na sa Senado. 300 mahigit yun eh. Di ba? Ilan lang po ba ang nasa minority doon? Baka wala pang 20. Tama? So kung may babaguhin sila ron, sa rules nila, rules ang pinag-uusapan. Ano ang big sabihin?

noon, gusto pa namin dagdagan ng lima yung deputy speaker. Ba, teka, kala nyo ba titulo lang yun? Hindi po. Meron pong sweldong kapalit. Diba? Meron pong mga tinatawag na karagdagan na pera doon sa titulo na yan. Di po ba? Opo. Kaya ibig lamang po sabihin, may mga kukonta, di kayo mananalo. Kasi rules ang pinag-uusapan dito. Rules natin. Tama? So, ang sasabihin lang ng Korte Suprema, paano kami makikialam sa trabaho nyo na kayo ang gumagawa ng rules? Ang rules na nasuway nyo, halimbawa, meron pong judicial review ang Korte Suprema, eh may rules. Kayo mismo hindi sumunod eh. Yan ang sasabihin niya ang constitutional. Yun din lang ang sasabihin niya na may existing rule kayo, kayo din ang hindi sumunod, ang constitutional yan, null and void yan. So lumalabas dito, nagkaroon talaga ng grave abuse of discretion. Tama? Pero kung nasa rules naman na kayo ay magbabago at mag-aamienda ng inyong rules at ito ay pagdidebatehan, pagdating sa dulo, magkakabotohan lamang at naturalmente, paano mananalo ang minority? Hindi talaga mananalo yan sa botohan. Tama? Kahit saan mong aspeto dalhin. Kaya nga marami gusto nasa majority. At karamihan ng membership ng committee nasa majority. Natural. Di ba ba? Kaya ang punto lang doon, tatakbo daw sila sa Korte Suprema. O baka naman pag sinabi ang Korte Suprema, wala namang mali. Dahil yung i-amendan yung rules, rules nyo yan, tama? At yung sinusunod nyong provision, tama naman. E baka pati yun, di nyo matanggap. At kung ano-ano naman sasabihin sa Korte Suprema. Diba? Gaslighting na naman. Eh, kawawa kami. Ha? Nakawawa kami. Kami ipang gano'n. E teka lang, kayo nga ito nang gugulo. Diba ba? Napakalinaw. At ngayon, kitang-kita po, hindi ho para proteksyonan ang mga senador, no? Na kagaya nun, si Jinggoy, meron na pong kaso, maaaring anytime lumabas ang arrest warrant. Si Joel Villanueva daw susunod. Si Cis Escudero daw susunod din. Tama? O ito eh, parang curtailment ng freedom mo bilang sa paggawa mo ng trabaho na ibinoto ka ng milyon-milyon mga kababayan natin dyan sa Senado. Tama? Eh kung ang layunin ay ubusin kayo, magkaroon. Dahil maaaring hindi mo naman alam yung namagitan sa amin dalawa eh. Ayoko na, sinunog ko na yung tuloy ko riyan. Diba? So kung ganyan, di mo marerespeto yan, ano po, eh anong klase ka rin kaibigan? Tama? Pinatawad ko siya, walang problema ron. Pero ayoko na manumbalik yung dating samahan namin. Dahil hindi totoong samahan yun. Traidora ng tawag doon. Kaya ako, ayoko na. Tama, mali. So ito, pag pinadaan niya doon sa common friend namin, ibig sabihin, hindi na ako makakatanggi. Yung ba ibig sabihin? So ganito rin to. Hindi natin kinikilala ang ICC. Kasi labag yan sa sobrenya natin. Eh, pinadaan niya sa Interpol eh. At siya pa ang nagsabi sa ICC ha, apo ha, na hindi namin talaga kikilalanin kung galing sa inyo. Pero, kung ipadadaan nyo sa Interpol, wala kami magagawa kundi mag-cooperate sa Interpol. Kasi mga wanted na hinahanap namin, tinutulungan kami ng Interpol. Tama ba yan? Diba? Dapat ang mangingibabaw ay ang konstitusyon natin, yung ating paninindigan sa soberenya. So kahit ipadaan pa sa Interpol yan, eh Interpol yun ang trabaho niya, di ba? Magsosorbe lang siya ng notice, yung red notice, ganyan. Ipadadaan yan, natural sa channeling, no? Sa tamang proseso, sa PCTC, no? Philippine Center for Transnational Crime. Ano po? Padadaanin niya yan, di ba? Yun ang katumbas ng Interpol sa atin. So teka lang. Maaari mong tanggihan yan sa maayos na pananalita. Ano yun? Eh, hindi na kami member ng ICC. Ah, ganun ba? Oo. Wala na, hindi na kami member niyan. Eh, di balik mo ngayon yan, di ba? Babalik niya yan sa judge eh. Babalik niya sa ICC. Di ba? Na return to sender. Ano po? Na eh, hindi ko na nila tinanggap dahil ang sinabing reason, you no longer have the jurisdiction over the Philippines. Ganun lang kasimple yun. Ano? So, ang tanong, tayo ba yung mga Pilipinong pwedeng manindigan? Kaya nga sabi ko, di ba, nung isang araw, dapat kakukanya ang mga kataas-asang maestrado ng Korte Suprema.

manguna sa pag-angat ng ating dignidad, ng ating soberenya, na hindi pwede. Insulto sa kanila kasi ito. Na paano pinakikialaman ang justice system sa atin? Eh, aminado naman tayong gumagana ang ating justice system. Kaya nga sa isang banda, sinasabi ni dating DOJ Secretary Boying Remulla o kasalukuyang DOJ OIC Secretary Frederick Vida, gumagana ang ating judikatura. Eh, gumagana pala. Eh, ba't kayo nagpapasakop sa Banyaga? Sa Banyagang Korte? Ano ba talaga? Hindi ho tugma ang inyong mga pangangatwiran. Di po ba? Dapat tugma eh. Ipaglalaban mo ang katwiran mo. Kung naniniwala ka na gumagana ang ating justice system at napakarami mong ehemplo. Hindi po pwede ko mo nasa mataas na antas ng sosyalidad. O di kaya eh, dating mga politiko, dating general, eh hindi namin kaya mga panagot. Hindi. Pag dumaan sa aming hudikatura yan, sa tamang proseso, binibigyan din siya ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. Tama? At doon, kahuli-hulihan, makikitaan po ng justisya. Bagamat minsan matagal, bibilang ng taon, pero nakapagpakulong na po kami ng dalawang presidente. Tama? Dalawa na, no?

Pero bumalik. Wala pa yatang one year, ano? Wala pang one year ng effectivity ng withdrawal nila. Nagbago isip. Hindi na kami withdraw. Diba? Ang Hungary, ano? Yun ang ibig sabihin. Baka sa loob ng isang taon, mapag-isipan mo na, hindi na kami mag-withdraw. Na? O ikalawa, ito na nga yung sinasabi. Na baka kaya kayo aalis kasi nga meron ng preliminary examination. Tama? At natatakot kayo mapunta sa kung saan yan, mapunta sa isang actual na investigation, inunahan nyo ng mag-withdraw. Tama? Okay. Gawin nyo, di ba, may one-year grace period naman. At yung one-year grace period na yan, doon namin iimbestigahan ngayon yan. Kaya para kahit mag-withdraw ka na, gumawa naman kami na action . Doon sa one-year grace period, nag-imbestiga na kami. Kaya wala ka ng takas dito. Hindi mo na makikwestiyon yung sinasabing jurisdiction. Dahil nga doon sa pangalawang katwiran, na kaya kayo nag-withdraw, na naiisip nyo, maaaring maimbestigahan ang bansa nyo. Tama? And ang dahil dyan, yung one-year grace period na yan, maglalatag na kami ng formal na investigasyon para wala nang usapin patungkol sa jurisdiction dahil nung nag-withdraw kayo the following year, yun nga, one-year grace period na yan, valid pa rin kaming makialam sa inyo kasi doon sa grace period na yan, naihabol namin ang formal na pag-iimbestiga. Hindi nga yan nila ginawa. At blessing in disguise, nagka-COVID pa tayo. Tama? So, lalong hindi nila na nagawa. Nung hindi na nila nagawa, edi 2 years na. 2 years na tayo withdrawn. 2 taon na. At doon pa lang sila maghahain ng formal na investigasyon. Kaya yun ang contention nung ating jurisdiction. Dahil hindi nyo ginawa doon sa one-year grace period, at ang ngayon ginagawa niyong katwiran, lalo na dito sa pre-trial hearing ng ating Tatay Digong, ang kanilang inargumento ng pre-

sabihin pag nagsimula ang formal na investigation. Iba po ang examination sa investigation. Dalang investigation, binibigay po yan ng pahintulot ng mga judge sa ICC. Yung examination, kahit wala pong pag-uutos ang mga judge, ginagawa ng mga prosecutor yan. Kasi nga naghahanap sila ng kakasuhan nila. Otherwise, wala silang trabaho. Pare-pareho doon. Paano yun? Tama. Kaya pag may lumapit sa kanila, sa prosecutor ng ICC, eto, may kaso sa Pilipinas, tingnan nyo nga ito. Extrajudicial killing niya. Oo. War on drug yan. Ang dami napatay dyan. Ha? Crimes against humanity yan. Ganyan, ganun, ano. Di, ito naman, ganun ba? O, di, tingnan natin. Mag-exam tayo. Examination, ano. Puko tayo ng mga detalye. Ano ba yan? Sino ba yan? Dating presidente. Okay. Ah, hindi. Kasalukuyan pa presidente pa. Di ba? Sa Tatay Digong. Dahil siya ngayon nag-withdraw niyan, eh, di ba? Sa presidente siya nagpapairal ng war on drugs. Okay. So, sino ang mga complainant mo? Sino ang iyong mga biktima rito? Na, kumbaga, based on newspaper reports, umabot na nga ng 30,000, eh, di ba? Dapat Filipino citizen. Tama? Para maging official ka ng bansa. Eh kung ina-appoint ka nga sa DPWH eh, hindi ka nga dumaan sa Committee on Appointment eh. Nung sasalang ka na, umatras ka. Diba? Kaya naupo ka bilang congressman ng ACCIS. Kasi may isa doon, bumaba para makapasok ka. Tama? Pero bakit ganon? Eh kung yun nga lang, hindi ka papasa sa Committee on Appointments, ha? Commission on Appointments, because of citizenship issue, paano ka naging kongresista? Kung meron pa rin yung citizenship issue, hindi naman nawala yun. And worse, naging senador pa. Di po ba? So para sabihin mo na ganyan ang issue, at di pwede yan automated vote, ano? Zoom meeting, o pwedeng bumoto ang isang senador, baka magamit mo yan. Pag ikaw nang hinahabol, ha? Baka ikaw mismo gumamit niyan, ano? Na teka, may bumoto rin sa akin eh. So, paano to? Diba? De, habang nagkasuhan kami rito, bago nila mapatunayan na talagang finalsify ko yung mga dokumento na etc., de, medyo process, diba? Dadampa sa korte yan, you know? Habang nagkakaganyan, gagampanan ko muna yung aking trabaho bilang senador. Diba? So, meron kaming resolusyon na ipinasa na hindi kami pwedeng gipitin lamang ng ehekutibo. So ano yan? Di pwede ako umatend kahit nasaan ako. Kung ako may ikulong nyo, doon sa kulungan, may oras naman yan eh. Di ba? May oras naman po ang plenary hearing o committee hearing. O di, pagbibigyan nila ako, di ba ako tatakas, nandun lang ako sa selda eh. Di ba? Habang, kung natapat yung hearing, halimbawa, may hearing ka sa korte ng kaso mo, eh pero meron ka rin pagdinig sa Senado. O teka lang, ano ba mas matimbang ngayon dito? Pag nakita ngayon na ay pwedeng huwag ka muna umatin sa Senado kasi hindi man masyadong mahalaga yung pag-uusapan dun ngayon. Kahit wala ka, okay lang kasi aandar yan kahit wala ka. Mas mainam atinan mo yung hearing mo. So case-to-case basis. Di ba? Ang punto lang dito, yung tinututulan nila na noon ay inaaprubahan nila dahil si Leila De Lima at si Trillanes ang involved, maaaring sa susunod na mga panahon ay magamit din nila yan pandepensa sa kanilang mga sarili rin. Kaya wag ho nilang dumisan ang dangal ng Senado o dignidad ng Senado dahil wag nila ipasa yan sa mga ano, sa mga mayorya sa kasalukuyan, yung 13, na kaya nasira ang dignidad, kaya nawala ng dangal kasi nagpalit ng liderato. Wag ho. Hindi ho yan ang tamang naratibo. Doon ho lang tayo sa tamang katwiran. Hindi ho maggulo ang Senado. Ginugulo niyo po ang Senado. Yun po ang problema. May pa-ad hominem ka pa? Eh kung murahin mo si Risa Ontiveros, doon sa video, nanlulutong ho, narinig ko eh. Pati po si Senator Trillanes eh. Kumurahin mo eh, no? Asan doon ang ad hominem mo? Wala, di ba? Sa totoong buhay lang, you should practice what you preach. Di po ba? At ikaw mismo, may problema sa citizenship mo, palagay ko, sa panahon ngayon,

maaaring hindi ka managot, no? So ang takot nyo lang pag nabuksan yung flood control investigation at pag napalitan na administrasyon, lalo na ang uupo ay hindi nyo kayang aregluhin, ay nako, patay na, yari kayo talaga lahat, no? Samantala, naubusan na tayo ng oras, kay bilis talaga. Pasensya na po, hindi ko na naman nabasa ang inyong mga mensahe, ha? Pero maraming salamat kay Ate Roxanne Costo. Mamaya, basahin ko po itong mga mensahe nyo. Kapos lang talaga tayo sa oras, eh, ha? Maraming salamat, Ate Roxanne Costo. God bless sa iyo. Kay Kuya Ramon Gier, maraming salamat po. Kay Kuya Leo Gutierrez, maraming salamat. Kay Ate Jennifer Revis, at sa kanyang mabuting butihing ama na si Jimmy Revis. Kuya Jimmy, kamusta po? Si ito, sabi nilang kapiraso lang, sabi ni Ate Jennifer Revis, gusto ko tuloy malaman kung may listahan si Miss Cara David ng mga names ng politicians na korap para ma-check ko kung sino yung next. Ay nako, salamat Ate Jennifer Revis. Ate Sanso Ilorte, maraming salamat po at magandang gabi rin po sa it. God bless. Si Kuya Sunny Ray, maraming salamat din po. Ayan. Kay Ate Dolores, Kimura Dolores ng Japan. Arigato gozaimasu po sa iyo, Ate Kimura Dolores. Si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., maraming salamat po sa iyo. God bless sa iyo. Si, sino ito? Bago ito ah. Si Ate, hindi, si Kuya Siri Atanasio. No? Kuya Siri Atanasio. Ayan, magandang gabi po. Sabi niya, lagi po ako nakikinig sa inyo. Gabi-gabi. Marami po ako natututunan ng mga tinatalakay ninyo. Maraming salamat ha, Kuya Sire Atanasio. Ayan, sa

0: Ran, kung
1: Yes.
0: bakit ayaw ninyo yung gusto o panukala ni Senator Marcoleta na magbutuhan, 'di ba?
1: Yes,
0: Na
1: para
0: kung
1: maintindihan ng
0: pwede,
1: tao.
0: oh, kung pwede na online, 'di ba? Yung mga
1: Yes.
0: mambaba at oh, hindi makakapunta sa sesyon, 'di ba? So, lahat yan naman na hindi lang para dun sa sinasabi ninyo na binibigyan o kinakatigan ito pong si Senator Bato na kasalukuyang pumuga pero hindi naman dapat daw sabihin pugante dahil hindi na, wala naman siyang kaso, wala siyang warrant of arrest. Pero nagsalita na po ang Korte Suprema hinggil po sa bagay na yan. Pero bago natin dakuan yon, ito po munang sinasabing Bulaga 11. Eh, enjoy ako dun eh. Pinakinggan ko na enjoy ako dun sa kanta. Eh, dapat po, sabi nga, check and balances, di ba? Checks and balances. Dahil nga, kung meron kayong hindi gusto, dapat pinagdidibatihan. Sinasabi nyo ang dahilan kung bakit ayaw ninyo. Mali po ang mag-walk out sapagkat kayo ay ibinoto ng taong bayan para katawanin din ang taong bayan diyan sa Senado. Hindi lang sa Kongreso. Maging ang mga senador ay kinatawan ng taong bayan. Diba? Para kayo ay magtagis ng inyong talino kung meron ka. So, dalawa na lang kampo. Diba? Ang kampo ng loyalista, ang ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr. at ang kampo ng DDS o Duterte followers. Hindi lang pala Duterte o DDS, may maisog at may mga iba't iba pang mga grupo na nagsasama-sama rin katulad nito military na ngayon ay nagsasama-sama at naninindigan para proteksyonan daw di umano ang ating Vice President Sara Duterte at ang interes ng mamamayang Pilipino. Sila ay nakiisa sa rage ng Davao. Kaya isang malaking pwersa na rin o grupo ang nagsanib na roar at rage. Di ba? O katulad din ng pagsasanib pwersa ng Dilawan, Pinklawan, Loyalista at ng mga makakaliwa o New People's Army armed group ng CPP NDF, mga kaibigan. At diyan, nakaabang ang tila, sinasabi nila na di umano ay kandidato hindi lang ni Trillanes ni Dilima, maging ng CPP NDF o ng mga makakaliwa na si Risa Hontiveros, Senador Risa Hontiveros. Yan po ay balibalita ha, na ating iniuulat sa inyo sapagkat mahalaga po na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kaya kami po ay naninindigan, hindi po para sa Duterte, hindi para sa mga Marcos o loyalista, kundi tayo po ay naninindigan at ang ating ipinaglalaban ay ang kapakanan ng bansa at karapatan ng nakararaming bilang ng ating pong mga kababayan.
1: Yes.
0: Lamang, ang katwiran ngayon at simpatiya ng taong bayan ay tila nasa panig ng ating Vice President Sara Duterte. Tandaan mo na ang mga Pilipino ay may ugaling maawain. Tayo ay mabilis na sumisimpatiya sa mga taong inaakala nating inaapi, kawawa. Pero dahil sa nakikita nila na pinagtutulungan ang ating Vice Presidente, kaya lalong lumalaki ang bilang ng sumusuporta sa ating Vice President Sara Duterte kumpara sa pababa ng pababa na di umano ay rating base sa survey ng
1: SWS.
0: Sinungaling.
1: SWS, yeah.
0: Sinungaling weather station yan, di ba? Oh, dahil
1: negative 50.

0: Ha? Negative
1: Negative
0: 15.
1: 15.
0: Eh bakit naman ginawa nilang negative 15? Wala bang yad ba?
1: Eh, po lumalabas sa Mindanao. Sa Metro Manila, 40, negative 40 sa Mindanao,
0: Kasi
1: negative 31 sa
0: ang
1: Metro
0: mga
1: Manila.
0: nagpapa, ano, nagpapa,

0: sila ay nasa loob ng sesyon. Hindi
1: yes.
0: nila alam kung ano nangyayari sa labas. Mm. Kaya may nagsabi lang sa kanila na may mga pumasok na MBI.
1: Yes.
0: So, kaya allegedly ang sinasabi ni Senator Cayetano.
1: Yes, maliwanag mo yun, sinabi niya.
0: Itong walk out, babalik tayo sa walk out.
1: Apo.
0: Oh, yan ba ay pagpapakita ng inyong kakayahan bilang leader? Kayo ay kinatawan o ng ating mga mamamayang Pilipino na kung meron man dapat pagtalunan, ipakita ninyo ang inyong tapang, ang inyong pagiging leader, ha? Sa pamagitan ng katwiran, manindigan
1: yes.
0: kayo. Ipaglaban ninyo kung inaakala ninyo na mali ang panukala ni Senator Marculeta. Mga twiran,
1: yes.
0: Diba?
1: Para marid ng tao yung punto ninyo, punto per punto.
0: Inyong pag-walk out, pagpapakita yan ng inyong kahinaan, karuwagan.
1: Yes.
0: Tapos sasabihin nito si Lacson, gusto niyang maging Senate President, si Win Gatchalian. Dapat nanatili si Win Gatchalian sa kanyang pagkakaupo at tumayo at siya ay nakipagdebate kung bakit mali ang panukala nitong si Senator Marculeta
1: yes.
0: na pagbutohan na. Para nang sa ganun, mabilis na ang kanilang sunod-sunod na mga pagtatrabaho.
1: Yes.
0: Maraming iimbestigahan o maraming gagawin ang ating Senado. Bukod dyan, yung impeachment ay yung blood control na siyang hinihiling ng taong bayan na dapat maalantad na ang katotohanan.
1: Yes.
0: Ilang buwan, siyam na buwan na halos, ha, na paikot-ikot na tila isinasakay tayo sa tsubibo nitong Senate President Tuta Soto, Tito Soto,
1: Tito Soto.
0: At itong Blue Ribbon Committee Chairman Pinky, Ping Lacson. Hindi Pampilo, Ping Lacson lang ang tawag sa kanya. Hindi na mihasa na ang tao sa tawag na Ping Lacson.
1: Ping.
0: Ngayon, yung iba dinadagdag, ginagawang Pinky. Sinasabi naman na siya ay macho. Period. Sumagot naman itong si Marculeta, yung period. Na totoo naman, kapag may period ang babae, ibig sabihin, merry wrong menstruation. Lalaki siya, macho siya. Yun naman ay, ano lang, di ba? Kumbaga, palabok lang.
1: Yes.
0: Yan. Yung sinasabi natin na mali po ang ginawa ng labing isang bulaga. Ha, kaya, nabulaga ang taong bayan dahil hindi nila inaasahan na hindi pala kayang manindigan ng labing isang mga senador na ibinoto ng taong bayan para katawanin sa Senado ang taong bayan.
1: Yes. Hindi bagay ng trabaho nila yan. Mag-walk
0: ipagtanggol out. O ipaliwanag ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Tulad

0: Sabihin, isusuko na ninyo dahil talo kayo, dahil kulang
1: Hmm.
0: kayo sa numero. Ito, tagisan ng katwiran,
1: Yes.
0: tagisan ng talino kung kailangan magdebate kayo sa buong isang araw hanggang
1: Yes.
0: sa susunod na araw. O para maintindihan ng tao kung ano ang tama at kung ano ang mali sa mga inilalabas ninyo na mga katwiran.
1: Yes, baka
0: Eh,
1: magpapasya
0: ayaw
1: eh.
0: ninyo eh. So, talo kayo. Olat kayo. So, sa susunod na eleksyon, kung sakali na alam naman nating hindi palulusutin ang CONAS dyan sa Senado, kaya gusto nilang buwagin ang Senado, gusto nilang mawala ang bilang, kaya itong ano ba to, tuta, aso o ano, ha, na ombudsman, eh ginagawa ang lahat ng paraan para mabawasan, mabuwag ang Brave 13 na sinasabing siyang pag-asa ng mamamayang Pilipino para makamit ang katotohanan at nang managot ang dapat managot at nang sa ganon ay magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Kailangan talaga rito paliwanag. Kaya tayo narito, Don Pepot, para magpaliwanag.
1: Yes.
0: Hindi pwede rito yung kapi-kapirasong paliwanag.
1: Mm.
0: Kailangan yung talagang paliwanag
1: yes.
0: na maiintindihan ng marami nating mga kababayan. Hindi man tayo nag-aral ng batas.
1: Yes.
0: Sabi nga ni Senator Erwin Tulpo, what am I? I'm a journalist. Eh kahit ba journalist, hindi naman lahat ng journalist eh nagsasabi ng katotohanan, naninindigan para sa katotohanan. Mas marami ang naninindigan para sa envelope. Hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yan? Binibigay ba? Binibilang ba? O naka-envelope na?
1: Yung mga forma na makinista kakaalam eh. Sila ang
0: hindi, ang Marines naman,
1: nagsabi
0: ano yan,
1: na
0: maleta.
1: Di umano ha, di umano, may mga maleta rin.
0: Maleta naman ang sa Marines, pero
1: yeah.
0: meron din silang envelope.
2: Singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Thank God.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo,
1: Una, upang mas marami pang pasyente ang makinabang sa kanilang programa. Nagpasalamat naman si Dr. Aklan kay Calambasi Timir Rose Rizal dahil sa patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng pag-asa at libreng gamutan sa mga pasyenteng may kanser. Ipinaliwanag din niya na maaaring magbigay ng endorsement letter ang mga lokal na opisyal para sa mga nais magpagamot, ngunit bukas rin ang center para sa mga individual na direktang lalapit upang humingi ng tulong medikal. Sa pahayag ni Dr. Aklan,
2: Basically ito ay pang sampu na sa buong Laguna, no? Magbubukas pa tayo sa FAMI, magbubukas pa tayo sa San Pedro, magbubukas pa tayo sa Binyan. So technically pang 15 branches tayo dito sa probinsya ng Laguna. Itong 15, lahat ng major cities tayo, magkakaroon tayo ng chemotherapy centers para po ma-address natin ang problema ng cancer sa probinsya ng Laguna.
1: Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Romel Madrigal. Sana ang ating gobyerno, yes, ang magpalawak ng katulad ng ginagawa ngayon diyan sa lalawigan ng Laguna.
3: Buhusan ng pondo yan?
0: Kahapon lang o nung isang araw, sa pamagitan ng ating masipag na tagapag-ulat na nakabit, naambit ay sa Senado na si Jojo Sikat, nagpaabot tayo ng tulong sa pamagitan

0: pinagpalitan ng ating senador Bongo sa kanyang Malasakit Center ng isang mayroong problema sa kidney na kailangan ay maidialysis, di ba? Ayan. Eh, pero mahal kasi ang bayad, Don Pepot. Kaya kaawa-awa ang ating mga kababayang mahirap na dumaranas na kailangan maidialysis sila. Merong iba halos every other day, di ba? Or three times a week. Eh,
1: yeah.
0: Ang mahal naman ng dialysis, libo per yata.
1: Per session, mahal yan.
0: Oh, libo yata.
1: Lalo sa privado.
0: Eh, sana palawakin yan.
1: Ang diba? Gobyerno.
0: Sana, oh. Mm-hmm.
1: Opo, may isa pa pamapagulat tayo.
0: Oh, si Senadora Amy Marcos, ano ba yan, tinawag. Mm-hmm. Sino ba yung mag-uulat? Si Romel?
1: Si Jojo Sikat. Jojo Sikat.
0: Ah, Jojo Sikat. Oh, sige.
1: Senator Amy, tinawag na political prosecution ang pagsasampa ng kaso kay Senator Jinggoy at sa iba pang senador. Samang Jojo.
2: Tinawag ni Senadora Amy Marcos na political prosecution ang nagaganap ngayon na pagsampa ng kaso ng ombudsman kay Senator Jinggoy Estrada at sa iba pa mga senador na kasapi ng majority block. Maging ang timing na minority block sa pagtatangkang harangin ang isinusulong ng majority block na online participation ng mga senador ay kinikwestiyon din ng senadora. Aniya, malinaw na mga hakbang na ito ay pagpapakita na desperado ang administrasyon na kumapit sa kapangyarihan. Iginit ni Senadora Amy na sa kabila na may presumption of innocence ang mga kinasuhan sa majority block, gusto agad na administrasyon na ikulong sila. Tulad aniya sa kaso ni Senador Ronald Pato de la Rosa na wala pang desisyon ng Korte Suprema sa merit ng warrant of arrest ng International Criminal Court at wala pang kautusan ang local court sa bansa ay itinuturing na ng administrasyon na fugitive itong si de la Rosa. Aniya ng senadora ang mga ganitong hakbang ay pagpapatunay na political prosecution laban sa kanila mga miyembro na majority block. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Basa na tayo, Don Pepot. Ang dami natin babasahin.
1: Apo.
0: Sabi ni Pang Alhabsi, good morning sa Pilipinas. Ang batas wala na. Parang Diyos na ang pamahalaan. Basta kontra sa kanila, kaso ka agad. Pilipinas, please gising, mahalin natin ang Pilipinas at new generation, yung kabataang kawawa. Lalo ang mahihirap habang buhay, mahirap pa rin. Salamat, bansang Pilipinas.
1: Mm. Sabi ni Ma Mercedes Reyes, Subiri, naging Judas na siya. Bakit? Tapos na ba ang termino mo?
0: Nananawagan ang mga taga-bukid nun na hindi lamang boses nila ang dapat pakinggan ng ating butihing senador Juan Miguel Subiri na ako man ay dating tagahanga ni Senator Juan Miguel Subiri, pero ngayon ay napuprustrate na tayo dahil sa kanyang ipinakikita na tila siya ang nagtatawag na para mag-walk out ang kanyang mga kasama. So, dapat ang pakinggan nila tinig ng taong bayan. Ayan ang panawagan ng mga taga-Bukidnon na kababayan ni Senator Juan.
1: Good morning mga kapulso, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Romeo Choa, hintay na lang si Inday sa 2028 kung magiging pangulo siya para may pakinabang naman ng bayan sa kanya. Maybe by her time, her father will be pre-less than 2 years left for BBM. TIGF to all. God bless everyone. Salamat, Romeo Choa.
1: Sabi ni Langgam na Pula, bakit ganon? Kahit mali ang ginagawa ni Matibag, bakit sunod na sunod ang mga MBI? Akala ko ba ang MBI para sa taong bayan? Eh bakit sumusunod sila sa mali?
0: Eh, sila nga, sabi nga niya, nasa posisyon ako, may kapangyarihan ako, pero tandaan mo, Madibag, ano?
1: Matibag.
0: Matitibag ka rin pagdating ng tamang panahon.
1: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, sabi ni Mike Abbott, 13 senador ang mga gagapal daw sila. Ay, Mike, bakit? Ano na naman? Nasaktan ka ba? Ano meron?

Dati sa kasi siyang nasa SMNI. Oh, eh ano naman ang kasalanan diyan? Nung 13 sa'yo. Diba? Ang sa atin ditong hinahanap, yung katotohanan. Yeah. Sige, sabi ni Robel Claros, mas makapangyarihan ba ang ICC court kaysa sa Supreme Court at hindi sinusunod ng DILG at MBI kung kay Senator Bato ang usapin. Maliwanag na po.

0: nakuha ni Pangulong Marcos sa Mondiyan.
1: Kailan naman yan?
2: Matagumpay na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 56.3 billion pesos na halaga ng Japanese investments mula sa electronics at shipbuilding sectors. Saklaw nito ang expansion sa shipbuilding industries, advanced electronics manufacturing, semiconductor production, artificial intelligence-driven technologies at green maritime industries. Nasa 10,300 na trabaho ang inaasahang maibibigay sa mga Filipino. Nakuha ni Pangulong Marcos ang investments matapos ang pagkikipagpulong sa mga executives ng Chunichi Group Corporation para patalakayin ang pagpapalawak ng shipbuilding facility sa bansa. Oras na mapalawak ang shipbuilding, magiging ika-apat na ang Pilipinas na shipbuilding nation kasunod ng mga bansang China, Japan at South Korea. Nakipagpulong din sa Pangulong Marcos sa mga executives ng Furukawa Electric Company para sa electronics at digital infrastructure applications. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga executives ng Sumitomo Electric Industries Company para sa 4.3 billion pesos na expansion project sa advanced electronics manufacturing at Mine B Mitsumi Incorporated para naman sa semiconductor back-end manufacturing. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Tanong ko nga lang sa iyo, Don Pepot, apa, at sa ating mga ilang kababayan na nagtatanong, kailan naman matutuloy yung pag-i-invest? Di ba? Dalawang taon na lang halos eh, di ba? Ang termino ng ating Pangulo, pero sana magtuloy. Kahit wala na ang ating Pangulo, at least meron siyang maiiwan legasiya na sa pamamagitan niya,
0: yes,
1: nagkaroon dito ng investment ang conductor at
0: shipbuilding.
1: Na nung araw, meron tayong hygiene eh.
0: Hygiene, dyan sa may
1: Oh, di ba naggumagawa ng barko?
0: Dati sa Nabotas. Dati din Nabotas, dami gumagawa ng barko rin dyan.
1: Parang nalugi.
0: Sa Cebu.
1: Sige.
0: Bula naman kayo sa Jeez Dennis Almohano, panahon pa ni Tabaco, FBR yung chacha na yan eh. Di naman nagpa-prosper yan, yung CONAS, People's Initiative. Malabo yan, basta term extension.
1: Sabi ni Robel Claros, kailan mapupuno ang salop ng sambayanan? Just asking, oh nga naman. Kailan? Matagal mapuno. Kasi walang 20 pesos pang lumalabas na bigas. Although merong lumabas sa mga ilan lugar. Pero dito sa pangkalahatan, walang 20 pesos. Kaya hindi mapupuno ang salop.
0: Mula naman po kay Ma'am Rosalinda Villariza. Good morning to you, Kangaroo Court style, kay Ninoy Aquino Advocacy. Walk out, walang etiquette. Ayaw ng constitutional law. Mga lawbreakers group.
1: Sabi ni Banjolin de Sarisa, yan ang mahirap sa hindi. Nakakaintindi ng batas, pugante daw. Ayon sa mga abogado, hindi pugante si Senator Bato. Walang kaso, hindi pa convicted. Walang warrant of arrest, di ba?
0: Galing sa local.
1: Na galing sa ating local court. Kaya paano nyo sasabihin pugante? Kayo, pinaniniwala nyo yung tao. Ikinukondisyon nyo yung utak ng taong bayan sa mali. Yes. Eh dapat kayo magturo ng tamang batas sa taong bayan na dapat sumunod kayo sa batas. Ito ang batas.
0: Yes. O, diba? O, at unang saligang batas ng Pilipinas. Wala naman kayo sa Dennis Almohano. Hi to Chantal. She's the one.
1: Sabi ni Rick Orasyon, di ba gurangis na rin si Dennis? Ilang taon na ba yan?
0: Guwapo si Dennis.
1: Pero guwapo. Pero ibig kong sabihin, okay siya kasi tumitibok-tibok pa ang kanyang puso. Ha?
0: Yes.
1: Na ibig sabihin, walang edad ang pagtibok ng
0: yes.
1: puso.
0: Yes. Basta tibok. Yan.
1: Sabi ni Rick Orasyon, ang mga against sa CONAS noong mga pare, eto na, sabi ni si Gigi Arroyo, nanonood, sabi ng langgam na pula, alam mo, Tita Carmen, ang mga tao dito, ugaling ICC, umaasa sa mga ayuda, lahat gagawin, mabayaran na. Ibig mong sabihin, ang ICC, umaasa sa ayuda. Oh. Kaya ayaw nilang palabasin si ano,

0: Si dating Pangulong Duterte, di umano, tumatanggap ng ayuda. O maging si Donald Trump, sinasabi, Pangulo ng Amerika, di ba? Sige.
1: Mula kay Mama Mercedes Reyes, ano to, unang dapat ipasok dyan sa chemo, si, ano, Remulia, para mahaluka yung tulog na utak. Puro lang kaso ang inatupag eh.
0: Oo, kaya ako nananawagan ako sa ating Senator Bongo, ha? Oh, sige. Yun pong mga dapat na mga mahirap na dapat unahin, yes, unahin ninyo.
1: Yan ang ponduhan natin.
0: Sabi ni Bayani JRB Langunsad, Good M, Tita Carmen, Kuya James, yung ilong, korteng palapa. Karinuhong ilong. Oh. Sige.
1: Bayani. Palapa.
0: Sabi ni JR Gadi, Good morning, Tita Carmen, Kuya James. Sabi, free na si Senator Bato sa ICC at pwede na siyang umaten sa Senado. Mahirap nang magtiwala sa gobyernong Marcos. Baka paglabas niya ng Senado, hulihin siya at dalhin sa Netherlands. Aba, maliwanag na yung sinabi ng ating mga Associate Justice, ha? Kaya lang kung dinaiintindihan ng batas, yun ang problema.
1: Yes. Sabi ni Ma'am Evangeline De Salisa, maniwala ka dyan. Pag nalaman ng hapon na sobrang taas ng kuryente dito, sobrang traffic, at tras yung mga yan, ang dami ng investment dito, asan ngayon? Walay naman.
0: Sabi ni Evangeline De Salisa, kasama rin si Robredo, nung siya ay 3,000 plus daw ang napapatay ng 30,000 plus daw ang napapatay ng EJ. Yan ang ikinakalat niya sa ibang bansa. Nang sa gayon, sa record ng pulis, 700 ang namatay. Alam mo, may mga nagsusulong din eh. Kay Lenny Robredo. Nakita mo, di ba?
1: Pinupus siya eh.
0: Pinupus siya na lumaban eh. Mukhang wala naman pinatbat.
1: Ginawa naman eh, pang walang bombong na urbanized city ang Naga. Naga city.
0: Laki siguro ng ano yan? Pondo? Sige. Basa.
1: Teka po.
0: Sabi ni Langgam na Pula, sa palagay nyo, Tita Carmen, susunod sa korte ang ombudsman pag...
2: 5 kilometro sa silangang bahagi ng southeastern Luzon. Ito'y nagtataglay ng lakas na hangin na malapit sa gitna na 75 kilometro kada oras. Pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. At mabagal na gumagalaw, pahilaga-hilagang kanluran. Maulap na kalangitan na may karat-karat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksarjen, Bangsamoro at Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magiging maulap na may karat-karat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa throne ng tropical storm. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat. That's a localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.26 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.21 ng gabi. 4.55 minutes na. 55 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim. Dami na, no? Haba na, no? Talagang pahaba ng pahaba ang ano, daytime. Malapit na tayo sa summer solstice. Eh. Alam niyo ba yun, yung summer solstice? Yun yung pinakamahabang araw sa buong taon. Kalimutan ko kung anong tawag doon sa pinakamahabang gabi sa buong taon. Eh. Nangyayari yung pagpasko. Eh. Ang summer solstice, July. Diba? Tapos ang winter solstice ay December. Pinakamahabang gabi. Pag July, pinakamahabang araw. Para sa mga OFW natin at mga negosyante, ang exchange rate ng dolyar sa piso sa kasalukuyan ay, tingnan natin yung real time, ha? Ay nakapako ngayon sa 61 pesos and 37 centavos. Yan po ang exchange rate ng dolyar sa piso. So kung may isang dolyar ka, ay may papalit mo ito ng